0: the VT Light Rock. VT Light Rock.
1: 98.1
0: VT Radio.
2: Just look at you.

usab sa lain nga tuig. Meaning ato ang live 169th Fiesta Novena Mass on air on BT Radio in honor of Senior San Antonio de Padua. Ngayon ito programa karon agig pag matagubuhing paghulagway sa ato ang Santos nga Misa ikan nininga Pizza 4 sa Hunyo hangtod sa Pizza 13 sa Hunyo adlaw sa kabistahan ni Senior San Antonio de Padua. Ani ang ato ang mga sponsors sa ato ang Live 169 Fiesta Novena Mass on air in BT Radio. Wada Mary Store located at Highway Barangay 2 Tuburan, Cebu, owned and managed by Mr. June and Fee Ikot and Family. Atans Insurance and Vehicle Registration and Licensing Services located at Barangay Apalan, Tuburan, Cebu, owned and managed by

Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos.

Dili ba? Imbis unta, matabangan na to ang mga tao nga nagkinahanglan gayud. Usay tungod sa itong kasinatian ba nga na-scam ka, na binuangan ka, muhunong ka. Ako no, isipari, nakasuway ko anak. Di pa ko bagong pari ko, nag-usakan ni Adto sa Suminto ba, ngita ang pari. Ningon din siya, Padre, tabangi ko kay bago ko nakagawas sa prisuhan. Gusami mong sala, uy, napriso, karoon pa diyo ka, Padre. Kanya, tabangi ko, Padre, kay base, ingnan mo ko sa tagtungod na birahan ko nila, kundili kumulakaw ning lugar. Tuo po ko, kay bagong pari, magkuhan to. Hatag kumpliti, dala pa ako ang torta, katagadalagit man ko, muna akong tingog, murag budagay, dagamay. Dala pa akong torta, kung tostado, gikagdalagit, akong gipabalon, para makipalitan akong tiket sa barko, o napapalitan, nagitagano o kwarta, para pahit sa tiket sa barko. Himan-himan, sunod adlaw, diha nasab, nangayo. Inganing mga tao ron, daghang kaayo. Imbis kaluyan, himuon og pag-abusar. Pero mao ni akong pasabot og hagit. Dili lang bata mo tabang? Dili lang bata maluoy? Tungod ka daw tayo kasinatian nga susama ni ini? Dunay mga tao nga sama ni ini? Ayaw. Kay kung di na ka maluoy, di na ka mutabang, tungod lang ni ana, mabaliwala ang gisugo ni Kristo kanato. Matod pa sa kaobispo, si Bishop Socrates Biligas, if there's a sin nga ito makumit din kinabuya, it's a sin out of charity tungod sa imong pagkamanggihatagon. Inoon, mag-amping punta nga, di ta maabusaran, maskam. Makaigsuunan, agig patap panapos, ang pagigugma sa Dios o sisigkatao, lisod, apan dili imposible nga buhaton. Nabuhat ni San Antonio de Padua. Nabuhat siguro sa pipila. Nabuhat sa mga santos. Ang Ginoo naghimo sa matag-usa kanato

0: Magampo kita, palihog manindog. O Ginoo, tudloy, pinagi ni Kristo, ang matutudlo kami nga imong gibuhong kang Kristo ang pan ng buhi. Aron ining pangili ni San Antonio de Padua, makatunan na mo ang imong kamatuuran, pagbansayon na mo kiniuban sa pagigugma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo, ang lingkod sa makadiot.
1: Ngayong gabi ka natong tanan, samtang magbasa ta sa pasalamat, palihog ang atuang sikyan collection para sa atuang proyekto, sa atong fencing sa atuang parokya. Atong mga pasalamat, una sa tanan, sa atuang first day novena, sa ngalan ni Father Zachary Zacarias, Father Oscar Ornopia, o yours truly, pasalamat na to sa ato ang celebrant preacher sa atong first day sa atong novena, si Father Florido Red Rosales, ang kura paroko sa Colonia. At tutagaan si Father Red sa masipang pakpak. Tungod sa iyang aura, nangalobat ang battery sa atong microphone. No? Salamat kayo, Father Red. Ha? Atong pasalamatan usab ang atong mga lectors, cantors, choir, extraordinary ministers, collectors, greeters, youth, ang atong PNP, ang BFP. Ug usab atong salamat labi na sa atoang karos sa atoang LGU, pinagi din na sa engineering sa atong LGU, labi na gayod no, sa atoang mayor ug labi na sa atong vice mayor nga naka-facilitate sa backfill diri sa atong kilid, no? Na natay temporary o dili pa gyud ingon nga mauna na atong parkingan, but at least magamit nato na sa nobinaryo og fiesta. So muna nga ang mahimo ari na mo pang park hinay-hinay, no, pag practice mo park dinhi kay puhon sa vísperas or fiesta, wala natay pa parkingon din na aron tao, mga tao lang gyud ang naa dinha sa pika side, no, diri sa kilid og dito sa likod, no. Kana nang nindot na ipagka-park ang mga wingban gali, no? Nagplano ko nga ako ang tikitan ni mga wingban. Okay. Kay para man tanis man imbahay, pero sige lang, pista maron, no? Kaya parang nobinaryo. No? So, pasalamat na to nila. Nangunay yun si Vice gahapon o supervise din ha. No? So, muna nga, ato ang pasalamatan sila. Ato pasalamatan usab ang atong Carosa sponsors, ang SAAT, Business Sector, LGU, NGA, CSO, DepEd, ang Liga, o si Mr. Larry Mendoza in memory of the late Lucia Estalani. Itong tagaan sila sa masipang pakpak. Pasalamatan na sab nato ang atong food sponsor, Mr. and Mrs. Glinda Ismero and Family. Pakpakan na to. Ito pasalamatan ang atong choir sa ato ang unang novena, first day novena, ang Society of Music Enthusiasts. Itong pakansas mo si Pangpaktak. Salamat. Ipasalamatan usab ang ato mga pilgrims, ang Poblasyon 1, Libo, o ang taga-Kabangkalan. Atong taga silang sa masipang pakpak. Ang atong flower decoration sponsors, o sa motorcade, o sa atong sa motorcade, ang handmaids, ang WAF, o ka Confradia, dengan salamat. Ito silang pakpakan. Usab ang atong altar decoration sponsor, ang Montibo Clan, Monico Montibo, Simona Maxilom Descendants. Sa itong tagaan sila sa masipang pakpak. Sa nindot kayo nga decoration. Announcements, ugma, June 5, Friday, ang second day novena, ang atong celebrant, si Reverend Father Mark Romel Barneso, ang parish priest sa Archdiocese Shrine of Santa Lucia sa Santa Lucia, Asturias. Ugunya ang choir, ugma ang Apalans Choir. Ang pilgrims, ug mga adlawa, mao ang Poblasyon 2, Kalangahan, Amatugan, ug ang Tagakamansi. Ug alaing announcement, ang confirmation nato karong June 6, karon ang Sabado, ang registration magsugod sa alas 12, ug unya seminar ini kahuman ni ana, ang confirmation sugdan sa ug ang misa sugdan sa alas 2 sa hapon. Karon ato ang pasalamatan atong tawgon ng atong hermano, hermana of the day nining June 4, 2026, Thursday, first day novena. Ang atong LGU Unit of Tuburan headed by Honorable Christian Daniel Diamante, Mayor, Alisa Tubangan Palihog. Tuburan Business Sector headed by Mr. Ariel Sabio Correaye. Tuburan DepEd Tuburan 1 headed by Dr. Chani Gulfan

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: And now, back to
2: the music.
3: Yeah. Yeah.

0: 101.1 BTE Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiaon.

0: og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
1: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
0: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
1: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
0: Ha? Unsa di na aana, kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
1: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, ganindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
1: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: And now, back

0: 7:15 PM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching yung mga. Imamunsing ni Tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa moa nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas day, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingnan nimo sa ma'am. Ma'am, Monching.
3: Monching. And now, back

bata, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF.

0: Ang Dota ay isang larong imbento. Ito ay libangan ng mga tao. Ngunit mag-aral mo lang mabuti para sa kinabukasan mo upang sa hinaharap maipagmalaki.
1: Good evening, it's now 7:30 PM.
2: Original Hagkuroy Capsule.
3: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong nipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
2: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
4: And now, back

Yes, yes, yes. Mayong gabi sa tanan, mga taga Sikihor, Boss Dodong. Mayong gabi ni Madya, Boss. Asapod sa tanan-tanan ng mga taga Sikihor nga naminaw niya mayong gabi. Rinaldo Cam, Tatay Naldo. Mayong gabi niya, Astig FM niya sa Bantayan, Kabangkalan.

0: Tara mga palangga dita maglangan-langan at aningi endorse kaninyo ang atuang Amigos Coffee mga palangga.
1: Kini ang inyong alagad Louis Reyes. Natungod sa pagkahinginom og Amigos Coffee, pwera buyag abtex gyud pirmi ug lagsex pagyud sa gabi. Busa kadto wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee.
2: Listeners, karong portaga, Sir Louis. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko, yan, hospital ko, og almost mga 4 years niya. Gitagaan akong taning sa doktor, Sir Louis, na di na ko kaabot 6 months. Unya, tagsige na lang yung ko, og suffer ani Sir Louis, yung rosaryo sa balay niya, hila kay taning lagi. Karon Sir Louis, kanang Amigos Coffee, tungod kay naaman ni sa tong station, nag-advertise, wadyo kumuto, pero tungod kay di man ko magpataka inguman ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa akong health kay complicated man ko muna nga wa gyud ko mag moinom aning Amigos before, but tungod kay nagsige man ko pamati Sir Louis og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko muna nga every time Sir Louis nga ning inom ko lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man Sir Louis kanang mura makog kanang mura kogi ang ako mga unod, murag na nga buak, murag na nga tanan yun, ya, complicated, na ay maayo na sa hindi. Sige lang yung kuginom o kanang Amigos, until nga, kanang... Uglupog niya, iglupog na ko Sir Louis ka ng makarap-karap kong pangitas kong thermos nga templada na daan ng Amigos Coffee. O niya, inom na ko, maulian ko Sir Louis, makalingkod ko sa kong kama niya. Kanang muna nga kanang, di yun ko pabuwag o kanang Amigos Coffee tungod kay mura ni siya o kanang dihatag sa ginoos ko ang makaayo dahil ni na ko Sir Louis. O niya, prolong pa nga kong pagpakabuhi ng kaributana. Salamat kay sa Amigos Coffee nga naanis din sa itong station. O niya, sa tanang naminaw karon nang hinaot ko nga dili ni siya fabricated kung dili based ni sa kong experience sa kong kaugalingon tungod kay I am very totally held as of today kanang kuwang naragamay nga mamatay ko pero tungod sa Amigos Coffee ning lifelong ko. Salamat sa Amigos Coffee og sa tanang naminaw karon panuway na mo og suway
3: insya kana klaro na.
4: Oh, okay na kuya.
3: Yes, gahapon Sir Libong, na-live tika sa radyo, through sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa kuan Sir Libong sa Bin FM. Mangaya lang kung kikarang gita ni mo, makita d'yo'y mag-istorya, unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louis Reyes. Tinuod to tanan Sir Libong?
4: Sir, ako yung ideal ka nang nakita naman sa imong staff ang akong sitwasyon diri, labi na sa akong samad niya. Ang permiro man yun, so, okay, ang tinanakong testimony nga gi-interview ko ni

0: Sir Louie, tinood yun na siya. O niya, aside, ang imong staff ni Amad Rondire, nakita nila ang aking sama niya diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay, schedule naman ko for putol sa kong TL, dito sa Soto, huwag makumusugot, muto nga, ning firma ko waiver, ning dawas yun ko. O niya, na-hospital man ko diri sa Biralyo, mulang gihapon kang Dr. Kim Kabatanya, na putlan gihapon ang kong TL, tungod, abab dan ni aron ma-safety ko. Pero, ning balibad ko, tungod kay, panahon ako nga, pasigla pa'y remedyo. O niya, ang sambad ako, Kuya Ingil, diri sa TL, niod na ni siya, kanang manglayo sa bitaw ang od, during night time matug ko, murang od sa nangka, nga manglayat, o niya, baho na tayong patay nga kong TL. Tungod kay, ang nakagiling diri sa kumag ko, kanang ang buktog naman lang, o niya, wanay unod. So, munang baho kaayo, pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad ang hunad-hunad mangod sa Betadine sa kanang dextrose sa kanang antibacterial makakuan na siya makapugong pero dili makaayo until nga ning suway na ko aning Amigos Coffee nga why kanang why pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang coffee ra nga herbal. O niya, mas maghanda yung herbal nga makuha na ito, kamunggay, nga live yun, serpentina, uban pa. Pero, isuway na ko ang Amigos Coffee until nga maotong sinugdanan niya pag inom din ako first time sa Amigos Coffee. Nga murag mabuak ang tanan akong unod, o niya wako kasabot, nga manggilok, nga nagpurog-purog ang akong tiil, nga mulihok lang siya o siyara, murag ikaw ka ng isda nga imong matamakan, o niya mukisi-kisi ang imong tiil. Muti akong gibati per miro, o niya nakuyawan ko tungod kay aside, nilinan ko sa doktor nga di ko pa inom-inomon o mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit, na ako'y tubig sa lung, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, o uban pa. Muti wag yun kong inom o mga coffee nga herbal, pero nisuway ko aning Amigos tungod kay pwede magod ko mamati sa Ben FM holiday o yan, makabati yun ko sa mga testimony sa imong coffee aside for the fact nga naghan kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga nagpromote lang mga coffee sad pero hindi ko nisuway sa Amigos Coffee muto nga sa dugay na kong inom Kuya Angel sa Amigos Coffee kanang nagilom-hilom rin yun ko until nga nakabantay ko nga nag-anam nagpilot ang akong samad yung sa tubitang giod nga nakita na ang bukog nga baho kaayo nag-anam-anam na siya ang pilot o niya kanang hangtod nga ang katong mura o kanabitang binhod na panuslukon o dagom ang akong mga unod mga wa na siya o muna na ako nakitaan sa mga yung aging mga buwan sa kung mag-inom o coffee. Kailain man kumuinom o Amigos Coffee Kuya Indial 3 times a day. Morning, o sa kong snack sa alas 2, o sa alas 10 sa gabi. Ang buto nga, magkaalam-anam siya o ayo. Pero, kinibitang atakihon. At nag-agid yung kong kalisod ka ng atakihon ko. Nga bisay, nag-inom na ko o Amigos Coffee ka ng paninton ko o kalit o niya, makuyapan ko na sa kong kwarto, makuyapan ko o 8 in the morning, makamata ko o alas 2 na sa hapon. Inana ang sitwasyon o niya, wag yung kong magpapugong o inom o Amigos. Coffee tungod kay wa man ko ilaing giinom na coffee nga nakaayo sa kuha karon nga makabarog na ko makalakaw na ko nga way sungkod unya ning balik ko sa guwapa nga mura ko si Catriona Gray unya tungod sa aming
1: kuyawa Shirley di pong kuyawa ana oi ni balik kay kag blooming karon pinaagi sa pag-inom sa Amigos Coffee.
0: Tinood na siya.
1: Tinood sa to, Sir Lenebong, upat ka katuig nga na-admit sa hospital.
0: Tinood na, nagsugod ko ang ka-admit 2019. Kunya, ang ako ang paggawas dito sa Sutulas, balik-balik ko sa hospital, sa Biralyo. Mga doktor, na in fact, Kuya Kim Kabatanya, mo may nag-schedule ganit sa pagpukol sa kong TL, pero wa madayon.

0: kay na interrupt sa amigos ko si onya karon makasalamaton ka ayo ko kay angel kay ang ako ni dadasa o nakalabitang magdako o kanang murang mura o puthaw nga maglakaw ko nga tulok abuok ang haligi until nga nawa na itong puthaw nga tulok ang haligi sungkod na lang hangtod nga iwa na ako ang sungkod makalakaw o makabarog na ko karon pero listo na nga ako proseso tungod kay pero meron ko na makalakaw na kung sa kalakang tumba hangtod nga sige di kong inom exercise inom kong amigos coffee niya exercise makalakaw na kung tulok kalakang tumba hangtod makalakaw na kung pito kalakang hangtod nga makalakaw na kung ron nawa na isungkod.
1: Wow, grabe ako ya, Lidibong. So wala kayo lang giinom, Sir Lidibong, ang amigos coffee ra imong giinom, Sir Lidibong.
0: Yung inom ko, naadyo ko'y tablitas, actually, kaning metformin. Naadyo ko'y metformin, pero metformin naman ang akong giinom, ani. Misa, ni, mo ang

0: Pasay.
1: Okay. So, katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo, Sir Lilibong, na hapit na ka namatay o niya, natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that, Sir Lilibong?
0: Tumukod na siya kay, diri mangod sa Malay, ako raos ta. O niya ka nang, kung every time mo makukimaw kung isang oras ako at takihon. O niya ka nang kung at takihon po, it should be nga ako ragin usta during night time o bisang gali sa adlawan. Ako ragin na, diri sa Malay, Kuya Angel. Ang aking panagang ana, ang Amigos Coffee rin yun. Ma'am Beth, tanawa akong termos, Ma'am Beth, nagbuta nga lang sa Amigos Coffee. Ma'am, tanawa akong
1: So, naalaman akong mga kauban ng Sir Lilibong sa inyo, ha?
0: Nagyara nga akong Amigos Coffee, Ma'am Beth.
1: Sa
0: Amigos Coffee.
1: Okay, so nagkakayang salamat, Sir Lilibong, ha? So, sa tanan-tanan nga namin ang karon nga, nakadungog dyan sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Lilibong. So, unsay panawagan ni mo, Sir Lilibong, sa tanan-tanan nga namin ang karon sa FM station, sa ato ang BNFM, mga suki na to, kay Ilando Mangkadiri. Unsay ika-auhag nila, Sir Lilibong, nakudod ikatabang ang Amigos Coffee sa imuhang kinabuhi karon.
0: Okay, pinuod na siya, Kuya Angel. Ang ako lang panawagan is, ako yung garanti ang pangan sa istasyon ng Sabin FM, Mr. Louis, o akong pangan is paper for 22 years. Sa tanan na itong mga suking listener sa Sabin FM, o kang Kuya Angel, dili basta-basta nga akong giagian na kalisod tungod sa ko ang complicated yung sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney, nga mo atake lang talit. O nga, sakit sa kasintasi nga, di ko ka ginhawa. O nga, ako diabetes o high blood. Kining Amigos Coffee, mga kaisunan, sa tanang mga listeners karon nga naminaw, fear all siya. Nagpasagot na kung inom taani, ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawakan, di ayon niya, dili abrupt, kundi gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify nga, di ayon na di ay kaniya, because wakay pagsaling kaayon, tungod kay supplement for Malaysia, di Malaysia pambal yun. But sa hilong di ay, ni cure kaniya tungod sa ingredients ni ining Amigos Coffee na sa kaayo di exactly na wala sa hibaw. Muna sa tanan na itong mga coffee listeners, naghang coffee, naghang herbal na ipromote, itahang coffee karon, pero pilihan ninyo ang tinutanay na pakaayo ninyo. Wa makumuinyo na ang Amigos Coffee makaayo, but you try it because ay, ako na din na-experience mga kaisunan na sa una, mukhal na ako mag-istorya, di na ako masagsan, di na ako makabarong, makalaktaw, mag-lisod na akong alsa sa tutsara igaon ako, but tungod sa Amigos Coffee na akong disuwayan ang buot without any notice sa ako ang doktor na ayo ko.
1: Wow.
0: Mga kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili sa payment of any synthetic tablet tungod kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra, na dili sa maayo sa inuawas. Pero ang Amigos Coffee, mga kaisunan,

0: Kemudian dia try it. Waktu menghambung, wasan tu memungut inyo, but you try it. Ankusa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, but sa resulta ni Ana mga kaisunan, kanan at mga listeners, taayuhan, o karun,
1: missionary. Wow!
2: Kaya salamat sa inyo, wag may kunakanan.
1: Yes, nagandang salamat ibong na once again mo to ang full details nga interview na to ni Lady Bong with interview sa ni Sir Louis Rias no nga nagpamatuod pud mga Kabin FM kung unsa kay epektibo ang atong amigos Kinik Herbal Comics. So unsa pay gipaabot ha mga Kabin FM or mga karadyo? Unsa may mo gipaminaw karon? Unsa pay mo gihuwat mga langga kon na kay gipaminaw sa imong panglawas? Okay na amigos Kinik Herbal Comics by ato nang nadunggan kung unsa kay epektibo ang maong kape. Ang kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para sa bayan, ang kape nga para sa tao nga nagipaminaw silang panglawas, nga dugay na kay nimong gidala-dala mga langga apan wala joy kahupayan. Basin pa lang, mamasin lang ta mga langga ha, basin pa lang ang atong kahupayan sa atong gidala-dala sa atong panglawas na aradiri sa atong amigos Kinik or Volcomix. Ang kape nga dunay vitamin C, ang kape nga mohatag o kadasig o kaab tik sa tong panglawas tatak amigos Kinik Herbal Comics. Ay naglangalangan na mga langga duol na sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa inyong lugar. Kaya itong amigos coffee mapalit lang sa tanang mga butika o pharmacia sa itong lugar. So sa paigipabot, arats, palit na o amigos Kinik Herbal Comics.

0: Yes, at sa pagibabot alang sa tanan, mga palangga, tataw ang maong testimonya kung unsa ka epektibo ang atong Amigos Coffee. Mayong gabi ini mo, Idol Lito Abadinas. Ya sa tanan-tanan nga naminaw, gikan sa tong Amigos Coffee, ato naman ang gikuyog si Amigos Coffee sa taas ng panahon. Arita ni Amigos Capsule, mga palangga. Yes, kay bo naman ang tanan kung unsa ka epektibo ang atong Amigos Coffee. So karon atong pamatud-an kung unsa pod ka epektibo si Amigos Capsule.
1: Good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito'y pangalan na to, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ay, yes, sir.
2: Yes, sir. Taga, kuan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka na pita sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Ano? Okay. Balita na kuan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bipatawagan ka. Kaya usap ko nung ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan, kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige. Ano man?
1: Oo, sir. Kay last December, yun ni nako, sir. Nako pang gipa mati. Bali na yung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni sir. Niya, gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever. Gipa-obserbahan na ko og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang gi agwanta, sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang giyapunto gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Ang rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa maminhod siya. So karon ingon na kung ba na nga padayon na lang na kay kanang reaction na siya. So mao to sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon sir, pasalamat lang gyud ko sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod nako sir Angel, no?
2: So nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad, yes, na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
2: na. Usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisugod na nako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing try lang gyud pug ko.
2: So karon wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sir sa tinud anay, wala na gyud, mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pud na ako sir, no, mo share lang pug ko sir para pung maka ang ubang pod nga napoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan sir, ang ako ang pagtuog sa lumbar pains.

0: Na po, galit ka kapsul, Sir Angel. Hala, nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna ka ron, nag-monthly na, sir. 3 months na ako nga, nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule, kaya nakugid kayong tabang, sir.
1: So normal na ang imong menstruation nato, dili normal. Karon pag yes, inom imong Amigos Capsule, na normal na, sir.
0: Oo, kay since December, sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
0: 49 ako, sir. So, maubitaw ito nga.
1: 49. So, angay naging magminupusal, no?
0: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa minupusal na ako. Kay wala naman po nag-administration. So, mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yud siya. So, mauto nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hing-try yud ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maugod itong ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot. Naog siya, sir.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, o kanang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta madam, arita sa butang ta mga minyo. Kamusta maka ko ana mo dagayday na sad ang sapa.
0: Sir, dako ang ko answer no na experience kay nagnormalize na kanang ako ang menstruation, sir, nagbalik na sa monthly period na ko. Okay ba ya, sir, kanang feel na ko pura na magbagong dalaga ani. Mao pud ako ang experience, sir.
1: So mura nagbagong dalaga, so ko ana kaning sa ato pa.
0: Budagayday na din, sir.
1: Budagayday na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kahit katong sa time, katong wala pa nag-uan, sir. Katong napakoy di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
1: Dry yun siya. So, karoon nga naka-Amigos Capsule, ma'am. Nibalik o kakuan, dagayday.
0: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement o niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong nag-print yung sir ba? I-try lang yun nila, sir.
1: Dila ang kanang nang lang ta ng dagayday. Kaya arila ta sa word nga lubricant.
0: Yes, sir.
1: So, mga isa ko sa ika-advise mo sa mga... O sa ika-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule?
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na. Nga, pariha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, adako kayo kung pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuana na balik ang ako ang menstruation.

0: operation. At the same time, ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na gyud na akong gipamati. Nawala gyud, natabangan gyud ko sa Amigos capsule.
1: Okay, ang bisayaan ang bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
0: Oh, kaning likod jud sir, kaning naagid sa taliwa gani sa atuang kuan, kaning likod nga kaning bukod, balik yung sakita gid ana sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, nagkaagay salamat Ma'am Melissa, taga-asa gani ta Ma'am Melissa?
0: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
1: Arpili Balamban Cebu, Melissa Abadinas Lumukso.
0: Ah, yes sir.
1: Dagangay salamat ma'am.
2: Yes, dagan-dagan salamat sa mga testimonya. Sabi ni Kuya Naldo, wow, grabe nga testimonya ina Kuya Angel. Daw, grabe gid Kuya Angel nga ahaw. Siya nga daw experience ko muna di sa amon, Kuya Angel mo. Tigo. Dear Kuya Angel, mayong gabi ini mo og sa mga naminaw. Galanday ko sa pangalan nga Kuya Naldo or Tatay Naldo sa Bantayan, Kabangkalan. Abin mo Kuya Angel, hindi man unta ako magpadala sini. Kaya daw na ulaw ko nga isa na ako katatay. Ang akon day edad Kuya Angel sa 69 anyos. Saon man, Kuya Angel, nga maudyo ni ang akong feelings. Kay kung wala pa ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, dili na jud mamata ang akong buhi, Kuya Angel. Daw nagsige na lang siya guro katulog. Isa kung saon ako pamata, wala na cute Kuya Angel. Ug sa dihang naila-ila na ko si Miss Cathy diha sa Sikihor. Galit lang ni balik ang akong junjun Kuya Angel. Pero sa tinudanay Kuya, kung wala pa ang Amigos Coffee, wala na jud ko sa mga handom nga kanabi itong murag kanta Kuya Angel nga kung sa kina nga kanta Kuya Angel, please itukar Kuya Angel ang kanta nga ngiti.

0: dito na kita minimis kati ko ya. Oh, mga balangga, oi, sige na, mamagkwan lang ta, mamaligi as tagamigos capsule, bi kay medyo kuhanin na, medyo alanganin ta ni mga palangga, ha? So, alang sa tanan nga naminaw palangga, ha? Amigos coffee, yan, amigos capsule. Umaga pa lang, Robin untested kayo mga palangga at ang amigos coffee and amigos capsule, ha? Ang kape nga para sa tanan, ang capsule nga para sa tanan, isa lang ni mga palangga, amigos coffee and amigos capsule. Tara! From inside go na walang end,
1: piyan sa mo lalong tumitibay sa
2: Giubog ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay!
3: Wabang kong kulo, nagkaragkar si Pakuntabok, mag-iisap pa niya kong kabok, ay di ko kita eskasada.
2: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
3: Oy, kanang Kuya Angel, dako di kong pasalamat ka ng amigos ko, kay 1 year na kong gamit, kanara di dako.

0: akong gigamit. Wala dyan ko'y tambal gitong marka na rin yung amigos.
1: O saan na katuig ka na gamit o amigos coffee?
0: Oo, saan na katuig? Nga, sa katuig coffee. Nga, maura dyan na akong gamit. Wala dyan ko, wala dyan ko'y tambal. Nga, kaloy sa Diyos, tambok naman ko. Batkog na kuglawat.
1: O nga, kamusta man itong mga... Katagod, itong mga sakit ni mo. O sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
0: Wana, wa. Katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Upo, kanang normal na. Akong goiter, gamay na kayo.
1: Pilaga ito yung sugar ni mo na naibibiyan?
0: 400.
1: Nga, karo, normal na.
0: Normal na.

0: Amigos Coffee B kay 1 year naman dog ka nag-inom.
1: Kuan ka nang
0: may mga taon na. Ay, kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
1: Hilongos Liti.
0: Hilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no, niya...
1: Oh, katong di na ko kabakot, nagkurog-kurog ng pil, di na ko katindog.
0: Okay.
1: Niya ka nang hangguiter sa una, arang dakua.
0: Okay.
1: Niya ka nang... Idaya pira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-goon ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wat na. Na-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Nalumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, dahil pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
0: August 24. August 24, 2024.
1: Oh, nya, so August ko nagsugod, nya, nagsige ko ginom, nya, pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanang, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, nya, kanang, ang witir, gamay na, nya, sa una ko, magsige ko kanabitang, kanang, kanabitang luwag dugo, naulian na ko to, naulian na ko to, di,
0: hello.
1: Kana bang kakita ko ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
0: Anaka UTI, Abrapil.
1: Oo, kana bang sigil pangingi, sigil pangingi niya. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka bitang gagway niya. Inigkaot, magdugo dahil yun niya. Kana labing ginukanuka ko gagway ba? Katul.
0: Asang-asang imong TV, asa imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV yan. Pila edad ni mo? Oo, naulian na, kalimot ko na.
1: Naulian na sa amigos.
0: Pila edad ni mo?
1: 56.
0: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
1: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos. Kaya kaluan sa Diyos, tungod sa amigos. At tut karon okay naman akong tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-ngol-ngol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang, pwede na lamang, kung kakurausas, o na, kadi mang kubyaan sa akong bana, kay, ilagi ko kabarog, di ko katingdog, nga. Magsige ko, hilak sa kasakit ba, ngol-ngol akong tiil, nga. Pagkatumal sa amigos, naulian ko, kanang, di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog, aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
0: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po, na wapo.
1: Oo, mawag yun pwede akong nakatabang ako, ag amigos, kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaluhin sa Diyos, wala yun ko magsukat, wala na lagluwa, wala na. Wala na yun ka nang, isa katong pagbagyong tino, diri, di, ihuba kong ayo. Amigos ro may painom sa umbana. Kaluwi sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
0: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa
1: bando. Wala na, naulian na dahil. At kung pagbagyong tino, ito ka rin akong sakit. Amigos ro may nakauli, waman Diyo ko inong nag-inom, tambal na lain. Amigos ro Diyos, hindi ko magpakawa o amigos. Bisan og dili mi makapalit og kinarton mupalit man dun akong Paris og kanang kada adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo niya og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ana ba
0: so pwede ra magpalit og sasusasi no
1: gikan pag kuya Ingil gikan pag sugod ako ginom og amigos wadyo ko undang-undang hantag garon
0: straight ra gyud
1: oo oh, na lang dyan ay akong gisaligan. Ay, ang butainan ko, amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
0: Katong iwong witir, gamay na lang saan?
1: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba. Ni ato magali ko ni... Ni ato ko dito sa atong December. Ni ato ko dito sa... Kanang kuan istasyonan ni... Kuan, Kirnahed.
0: Mahib, o.
1: Nagkuha ko sa akong premium bugas. Kaya yung ako pa yung sige mo, kung paninaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat yun eh, siyempre. Kuan na ba? Dako kay kausapan ako lawas ron ba?
0: Ligo na.
1: Nah, ligo na buyag. Uy, kanang... Ako na lang galing makatrabaho rin sa balay. Mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog. Ragog ko sa kabanig.
0: Anya, ang nakanindot sa dato na naibibiyan kay imong sugar... Gikan sa 400 na pin, na normal na karon.
1: Na normal na ka na nga. Ang na normal na akong sugar, kaya mahadlok, mangkukuog ka ng...
0: So, kung nakay pa rin may naon.
1: Every three months, magpa-sugar ko.
0: Okay, yun niya. Wala na, normal lang yun.
1: Oh, normal na akong sugar niya.
0: Anya, ang imong...
1: Di na tayo makita.
0: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit sa mong bana karon, normal na sad.
1: Na, grabe, mura na yun ang migbagong ninyo.
0: Ganoon, ganoon, ano man, nangotan na si Idol Dito Soy, ano ko nang mura magbagong ninyo, ano man?
1: Ang angkay, makakuan mangog ko, kanang magkakuan ko ba nga sa una katong napakul sakit halos akong bana sige panguhit nga mura gapon kay dili mo ipik kay dili dito magamit kay aral laging niwang nga kay niwang kay ko sa una nga mura manggudog ka nang way kuan ba kuon lang ang bana at so nadlok na gali ko ba si kasi mitaglain ang bana pero karan nga grabe.
0: Nga naman?
1: Kadagabiin ka man.
0: Wala tayo na di mo?
1: Pisex niya. Pero mura na. Mura o kung kagakong lawas. Panawan niyo. Mura na 30 ka 20. Masok naman. Masok naman.
0: Tinuod gina itong ingon ni Idol na pagka-December nga ingon siya mamols na kuno kayo ka.
1: Isangag buta ko niya. Isangag ko niya na ina. Kuyag lang po, uy, ganang ang amigos, hindi nakaluwas na ho, tanan, kuya.
0: Okay.
1: Kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho, munang dilig yun, undangan, istak sa akong pares, kay, kanaliging yaan ko pirme, kay mamang sahiro.
0: Lagi, daghan kayong salamat, kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee, tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
1: Ay, thank you kayo, kuya. Kapaginan,
0: pag-inatoog. Pagkapinan na tugtunga sa sakong buga sumay.
1: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islam. Maunag din ay pinakanindot nga nagawat ng pulas kuhan.
0: Pagkapinan sa natug, kuhan. Pagkapinan sa natug, 2,000 pesos nga ka.
1: Oh my God. Salamat kayo, Kuya. Salamat kayo.
0: Sige nga. Unsay masultin mo sa amigos coffee. Okay, Gyod?
1: Okay kayo, oy. Kanang ang amigos. Ba-ugyoy ka ng mura,

0: amigos ko, pe.
1: Okay, alagay kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo, eh.
0: Anang kayo na ko mong lugar. Lalipay, manggugo tayo.
1: Lalipay, jaga kayo.
0: Nalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya si Jonel ha. Kato pa kanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may coffee ha. Kanang hot-hot lang. O niya.
0: Nagitay, sige, vitamin. Pangita diri, mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita. Mahutdan man, may gali atong December. Nakapalit niya upat ka karton kay upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang hutda. Tuluray inyo. Okay, tuloy na palit
1: yan mo. Atisagay pa yung panganin mo, Vivian.
0: Vivian Labides.
1: Vivian Labides, diya sa kung ano.

0: Ya, sa sapay gipabot ang gikan sa Amicus Coffee. Padulong na punta sa itong Amicus Capsule, mga palangga, ha? Amicus Capsule. Ang sapay gipabot sa tanan. Tara, ito na yung paminawan. Ang mga nagpamatuod sa ito ang Amicus Capsule, mga palangga, ha? From Amicus Coffee to Amicus Capsule.
1: Pre! Yes! Mayong Udto or may adlaw ni Buda Idol? Kisa itong pangalan doon?
2: Ah, pangalan ko, yes, Carlo Bungkak.
1: Carlo Bungkak, no? Diha sa asagin na inyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
2: Taga Tutulan, Dawis na, kuya.
1: Tutulan, Dawis, Bohol.
2: Yes, kuya, yes, kuya.
1: Ah, yes, tagbilaran mo, tanaw, tagbilaran Bohol, no? Kay para klaro, kay mas ilado ni, kaysa Tutulan, Dawis, no?
2: Tutulan ba yan? Tutulan.
1: Tutulan. Murag tutunlan dahil. Tutulan. Pare Carlo, or Boss Idol Carlo, ako nga, kuhan dito, ako nga balitaan. Nga nag-inom gano ka og Amicus Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sabay effect sa Amicus Capsule nga imong giinom, Carlo?
2: Sige kuya, so, ano, una, nag-inom tag Amicus Capsule katong way back last week or mga mid sa April na itong inatag ka o ganang ko ano ganang sample na at the same time nakapalit sa ta sa Amicus Capsule. So muna ko yun ako ang gitry ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang na napapabuksulod. So pag first mga 3 capsule siguro kuya pag-inom na ko murag na feel na ko nga na ay something nagwan sa kuwang ko ako ang digestion.
1: Tumabing din ako ng kuwang digestion.
2: Kay okay. Na pagkahumando ko ya nakaduong ta sa CR niya. Oto na amaze ko kay pagpagawa sa kuwang hugaw no. Nakita na ko nga naay mga bula-bula.
1: Okay. O niya niya.
2: Di sa kuwang kuan
1: kanang pag. Unsa man na imong digestion nagbula-bula sa man nagdanag sabon.
2: Dili ko yan no? So murag feel ako kuya murag detox to siya.
1: Nagdetox sa imong lawas. So yes. Pag sa to kami dos capsule gi-detox dayon ang imong bowel movement. Okay?
2: Yes, kuya.
1: Anya, sige. Padayon.
2: Moto ako ang gigoan nya. Ya karon ko ya ang nakanindot na is moto murag dalami na ang pamati sa ko ang panlawas natay mga pamati-pamati po nung kana usay sakit itong kanlawa, sakit likod, nga na. So, garon, namatikdan ako nga murag okay yun ang Amicus Capsule, no, kay nawa yun.
1: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amicus Capsule.
2: Yes, epektibo dito ko yan, no, kay tungod kay ang mga ingredients dahil sa Amicus Capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination no so mas ning complement pa yun tungod kay naa di ko nakita ang ingredients ina din ni si vitamin C so which
1: yeah,
2: is
1: naa ni vitamin C so naay pangutana si Anli Pop ko Idol Carlo ingon si Anli Pop ko kamusta ko no imong manoy nga nakainom mo Amicus Capsule.
2: So kuan lagi apo ko yan no kay nang nakanindot na no nga sige tag. So, well, nakainom tag Amicus Capsule, murag magsigig yun.

0: pangita ni ato ang kon, ato ang kargada.
1: So sige pangita, kisa may gipangita ana ingon si Alipap ko, na si Alipap ko sa live siya. Kinsa ko no gipangita sa imong manoy.
0: So pagkakaroon do yan no, nangita ba ba kita o ato ang kon, ato ang Paris. So
1: ayay.
0: Bati na ato yung mga nagpaminaw nga kuan, mga
1: sinuso.
0: Open na ba na kuya?
1: Open lang panawagan, Alipap. Katawangan, Alipap ko eh. Open, so sa ato pa, willing, ang sana, kanang willing to mingle ka karon.
0: Yes, kuya. Yes, kuya.
1: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para, basilay mo, dial ni mo.
0: Ito ko, you know, amazing para na ko, no, sa mga nagpamingaw karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa atuang Amigos Coffee nga quality bestseller na ginang coffee, no. Mga 2 years na gid ko nagainom na. At pila ko mama, dugay na gay naginom, no. So, kaning Amigos Capsule, kuya, bago pa ni, pero na-amaze ito.
1: Yeah, so far, no, man ay pinakabago na to. Pero sa usa lang ka blister na idol, nga mainom, makasinati yun nga doon nag effect.
0: Yes, kuya, yes, kuya. Dito ko na-miss kay katong bula-bula day, ang kuwan ay ana, explanation din nung nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa imuang hugaw. True enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
1: Yes, niingon si Juan, no, niingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano may masabi ni mo, anak, Carlo?
0: Kuhan lang ko yan, no? So, ato araw man ang kuhan. Ato
1: oh, ingon si Carlo, oh, ingon si Juan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon, i-share lang na mo kaya. Ito lang mo, nag-comment kanina. Inanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule ni interview, dili ni Uyab-Uyab ba?
0: Pinag ko yan, pinag ko yan. So, wala tanong. So, nindot yun ang Amigos Capsule ko yan. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, ha, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
1: Para sa tanan. Proven and tested, idol.
0: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule ko yan. So, until now, no, nag-inom ba? So, nindot yun kayo. Saya itong nalita ka po yun. Makatog tal, malami sa dimuhang tog. Usagin na sa napamatudan ako nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
1: Sa mga tatay, no, mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
0: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
1: Yes, talaga kayo. Salamat, Dol. Tag-asa kayo ka, Dol. Buhol na, buhol. Tagbilaran, buhol.
0: Yes, kuya. Sa tutulan daw is buhol.
1: Yes, talaga kayo. Salamat!
2: Yes, talaga salamat, Carlo. From tutulan daw is buhol. O sa pag-ipaabot na ito, mga palangga. Sa kapsul lagay gipangita arita sa Amigos Capsule, ha? Super effective mga palangga. Para sa tanan nga namina on sa paigi paabot mga palangga adto na sa pinaka duol diha nga butika o pharmacy sa inyong lugar, kutaw na og Amigos Coffee Plus Amigos Capsule.
3: Oh, mayong hapon.
1: Yes, ma'am. Kisa to'y pangalan kanina to, ma'am.
3: Kit Celeste, sir.
1: Kit Celeste, or Iki, kuan, Nanay Kit.
3: Yes, sir.
1: Ay, nay, gitawagan di ka kay nay nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man, ha, mga musta lang ta, unsay effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
3: Ang experience nako sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas, morag wala ko'y kakapoy ba?
1: So, dili ka makapil og kapoy na naikat, basta 2 ka-capsule lang sa nimo, no? 2 ka-capsule per day imong ginainom.
3: Yes, sir.
1: Sa di pa ka mukaon?
3: Yes, sir.
1: Wow.
3: Sad na, sir, nga nakapagamayos ako, ah.
1: Wala, nga naman, yung dako-dako day ka sa una.
3: Dako, kay ko sa una, sir, ay, mura kog baboy.
1: Mura kag baboy, so karon, unsa naman ka, mura na lang kag baktin. Unsa ba?
3: Mura na kog baktin. Ay, ano? Naka-lose jug ko, sir, og mga 5 kilos.
1: 5 kilos ang imong na-lose atong Amigos Capsule. Mga pila pa ka, yes, na, pila pa ka kaadlaw na ginom ang Amigos Capsule, Mangket?
3: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
4: 2 weeks pa lang, no? Kay bago po man kayo niya itong Amigos Capsule. Pero so far, mao na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutaan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad gani ato?
3: Mag 60 years old na, sir.
4: Ang sinta. Kamusta man, nag-inumpot si Tatay Alok o Amigos Capsule?
3: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inumpot siya.
4: Wow. Kaduha mo inum si Tatay Alok o Amigos Capsule?
3: Yeah, ang hiyahapon nga experiencer kay dili sad siya kapuyon.
4: Dili pa siya kapuyon. Pero na ilang pamuta na. Ingon si Kuya Josh. Kamusta ko no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kakadlawan?
3: Ay, kumbati gyapon, sir. Bisag mag-senior.
4: Ha?
3: Kumbati gyapon. Bisag senior.

0: Alah, uy, bago matulog, duha ka raon. Unya, hindi ka kadlaon, duha pod ka raon.
1: Agaw, oo.
0: Upatanan. Dili ka.
1: Araw yun, sir.
0: Dili mo aksyon o kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat ni mo sa raon ni Tatay Alok? Pila ka ito edad ni mo, mamka?
1: 45, sir.
0: 45 years old. Kanagong mag-edad na tag 45, pataas mga nanay. Nana mo ko na gitawag nga, gitawag nila nga, paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
1: Or uga-uga na, sir?
0: Uga-uga na. Kamusta nga naginaw mo gamit ko sa capsule?
1: Oh, nagdagayday na, sir, ang sapa.
0: Napagtanong niya ba? Nidagayday. Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka raon nga straight-straight buhato ni Tatay Alok. Kunya mo, palo-up pa sa doog. Duha ka raon ay nagkakadlaon. Kamusta mang sapa? Dili mahubusan nga ting huwaw ra ba ron?
1: Dili, sir, oy, musamot o kadagayday.
0: Ha? Yamat na. Musamot o kadagayday? Ato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud nag kamunduhan gayno mo gamigos capsule ingon si Carlo?
1: Yes sir, kami jung duha sir.
0: Okay, kamusta ang duha mo tagay sa padagayday?
1: Oy, alangan.
0: So unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kate kay na si Tart ug na si Carlo magpadagayday pon ni silang duha? Unsa imong ika kuan? Ika advice sa mga nanay ug tatay labi na gyud sa mga tatay na adunay pila edad ni Tatay Alok sa sinta niya ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsa inyo, unsa ka advice nimo? Proven and tested atong amigos capsule.
1: Yes sir, proven and tested jud. Ang ako lang ma-advise nga i-try lang ninyo si amigos capsule kay diligin mo magmahay.
0: No ba?
1: Mm-mm.
0: Sa palami mo mong pasukol na?
1: Makasukol na sir ay.
0: Ni ang sapa nga naugahan ang zaman.
1: Magdagayday na.
0: Ay! Pero na yung pagmata na si Carlo, kaya ang nag-edad ko nung mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko nung ana nga nauughan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko, no? Kamusta man na? Mubalik magkaprisko?
1: Mubalik yun siya, sir. Uy, wala na siya'y baho.
0: Hala, no. Tinood ka?
1: Tinood, sir.
0: Yan, imbalik mo pinkis-pinkis, ana.
1: Oh, ni Ana John.
0: Oh.

0: Sige, sir. Thank you.
1: Yes, tagang salamat, nanay Kat. No, ma'am Marietta Suarez. Only pop ko, nana sila, nana. Yan ang karoon pa mo muna buto. Nga, pagaw-pagaw na nga kong koin. Pagaw-pagaw na akong tingog palangga. Yes, sabi ko sa capsule mga palangga, ha? Mapalit sa tanang butika pharmacy.
2: Ay, apo! Sakit na po kayo ang akong tuhod! Apilang nga akong likod! Murag, gitatugan kong bato! Lisod na kayo ilakaw!
3: Sige na gyud kagreklamo, analo! Dili na pwede mag-antos lang ka! Na ako'y pasulay ni Mulo!
2: Unsa man po na! Pasin, mahal na sad na ha! Hindi ko ganahan mo gasto!
3: Ay, dili lo.

0: Loy, sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
1: Tinuod ba na? O siya may naanabe?
0: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa liho, mas mugaan ang imong pamati.
1: Mau ba? Sige. Sulayan na ko pe, Amigos Capsule. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
0: Mauna lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og ginumlo ha.
1: Salamat kayo apo, nibalik na gyud ang akong kusog.
2: Para sa sakit sa lawas, rayuma, ug kakapoy, sulayi. Ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan nga tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas. Kapoy, stress? Gusto ka ba mahimong mas healthy, mas fresh, ug mas energized kada adlaw? Sulayi ang Amigos Capsule! Ang Amigos Capsule, gipuno kini sa powerful natural ingredients. Sama sa glutathione, para mas glowing ug healthy skin. Collagen, para mas ligon ug youthful ang panit. Vitamin C, pampalakas sa immune system. Ampalaya, tabang sa blood sugar control. L-carnitine, para sa fat burning ug energy boost. Spirulina, superfood para sa overall wellness. Guyabano ug mangosteen, rich in antioxidants. Green tea, detox ug metabolism support. Psyllium husk para sa maayong digestion. Ginseng, pampalakas sa stamina. Ug barley, natural fiber ug nutrients. Busa kung gusto kag kusog, healthy body ug glowing confidence. Amigos Capsule na. Amigos Capsule. Palit na ug himoa ang healthy lifestyle. Amigos Capsule. Ang Amigos Capsule, mapalit na karon sa tanang pharmacy o sa tanang dealer. Tibuok Visayas. Palit na!
3: Yes, mga plaga. Amigos Capsule.

0: Sa pagipabot mga palangga, tara, tara, tara. Mga amigos, capsule na palangga, no? Proven and tested. Yes, wala tayo kong oras nga palangga. Kini na lang si Kuya Ijar magaling one. Basta kape, tatak, amigos coffee. Ya, yeah, kung kapsula, ari na ta sa amigos kapsula. Yes, daga-dagang salamat. Ug maayong gabi sa tanan.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
1: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
2: Monchita Fortis.
1: Usa, Monchita?
2: Monching.
1: Oh, mamunching, munching yung mangga?
2: Ah.
1: Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
2: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
1: Kasi una kapuyon dai ka?
2: Oo, kapuyon to.
1: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
2: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
2: Okay na.
1: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
2: Monching.

0: The BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1
1: BT Radio.

0: Lactose, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system, ug energize every day,
0: tumar na sa original Hagulay Capsule.
2: This for life.
3: Visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
4: Mayong adlaw mga higala, aniya na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod ug gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang ug sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton ug ipalayo sa kortina ug sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili na to biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit o mga butane gas o sa mga nagamit o kahoy, siguraduha nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 89.1 BT Radio.
1: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog?
2: Vitron! Take Vitron!
1: Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit?
2: Vitron! Take Vitron!
1: Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad?
2: Vitron!
1: Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Lloyd sa Lechon Manok, Lechon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Lo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Tatay Lo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, dinis.

0: nya akong prangpaan ako pagulay ko suba mo panhod patong gi sulayan ako ang kugon wala man jud ang akong gibati nalibyo gyud do nagalibyo siya tinojo ni siya pag niya akong gigamit kugon ra gyud dilsin iti superpidad toril Davao City 66
1: sad kugon herbal capsule basta kugon lawas bas kugon.
2: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha, mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit, mangandam pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana, hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang, magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
3: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang duna kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
7: Aksingala na to, ma'am.
8: Monchita Fortis.
7: Usa Monchita?
8: Monching.
7: Oh, munching imo angga. Munching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
8: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
7: Kasi una kapuyon dai ka?
8: Oo, kapuyon ko.
7: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
8: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
7: Okay na ron mo lawas dai, ma'am?
8: Okay na.
7: O sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching?
8: Monching.
9: Start your day on a fantastic note.

0: Kalimpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok o ilaga ug magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
1: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Pangalan o address, ma'am?
4: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla. So niya, kanya akong ginawa na ko, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli, alang akong kapuyo niya, bayo na kaya akong mga lawas. Pasalamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM

0: Kalimantan Insurance Services sa pagsibisyo nining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ugangatan Insurance Services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 09081452650. Uga alang usab sa nagita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Agatan Insurance Services.
1: Ang Agatan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Si Ate Perez, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer, Kojic Acid, olive oil, goat's milk and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunika mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold Celebrity Artista ka.
3: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makapikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
4: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Vitron, subok na!
6: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay dyan po sa Vitron Drop sa kunganak. Ipa-fisting ako kunganak, tinuod dyan nga. Dili na siya kayo mag-ilak-ilak, baspog na kayo. Dalira po siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa naka-fisting aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mo kay Kapitibo dyan siya kayo sa bata.
5: Vitron, subok na!
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kuya, kininom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa din ay mo gigamit kuya?
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
9: Ha? Kuya.
10: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
9: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko, Ana?
10: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa.

0: Ang Lolo Masyang Coffee, ang kape at timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na!
1: Start your day on a fantastic note.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mga alegasyong binabato kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dapat may kalakip na ebidensya ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Mailang bambabatas tinanggi ang pahayag ng mga nagpapakilalang Marines na tumanggap sila ng baletang may lamang pera mula kay dating Congressman Zaldi Co.
4: Headlines.
3: Pagkakaroon ng special session sa Senado para sa mga nabimbing panukala suportado ni Pangulong Marcos.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos at unang ginang Lisa Marcos dadalo sa commencement exercises ng Western Visayas State University College of Law.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 3,000 Flash Express drivers nakatanggap na ng 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, June 5, 2026. Muling sumasinyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po'y nakapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga aligasyong binabato kay Pangulong Marcos dapat may kalakip na ebidensya ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Lahat ng mga ebidensya kasabay ng pag-aakusa. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro makaraang lumantad sa hearing ng Senado si Bernard Tube, isa sa mga dating Marine na nagtatrabaho umano kay Zaldi Co. Kung matatandaan, sinabi ni Tube na kasama umano siya ni Zaldi Co sa pag-deliver ng mga maleta na mayroong lamang pera sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Paway, Ilocos Norte. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro na ipakita muna dapat ang ebidensya. Masyado kasi anyang madaling magturo, lalo na kung ang layunin ng isang individual ay manggiba o magsilbing isang obstructionist o destabilizer ng pamahalaan. Pagbibigay din ni Castro, dapat patunayan ng mga ito ang kanilang mga bintang ng mayroong kaakibat na dokumento o ebidensya at hindi puro salita lamang.
7: Ano muna nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Maring tinanggi ni House Prosecutor at Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon ang pahayag na ng nagpapakilalang Marines na si Jolly Cadiao sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y maletang inihatid sa kanya. Sa isang pahayag, giniit ni Ridon na pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadiao at walang anumang maleta ang nai-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, walang gawa-gawang kwento o maling testimonya ang makakapaghadlang sa kanilang paghaharap ng katotohanan sa impeachment court. Habang umiinit ang bangayan

0: sa Senado. Inaasahang magiging sentro ng mga susunod na pagdinig ang mga testimonya at ebidensya ang iaharap ng magkabilang kampo sa nalalapit na paglilitis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maring tinanggi ng ilang kongresista ang mga aligasyon na inihayag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Muling pinabulaanan ni Senator Laila Dilima ang mga paratang na tumanggap siya ng baleta ng pera mula sa mga nagpakilalang Marines. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya na pawang kasinungalingan ng mga ito. Anya, nagsampa na rin siya ng libel at cyber libel complaints sa NBI at perjury complaints sa Department of Justice. Samantala, naniniwala naman si House Prosecutor at Malina Representative Joel Chua na may layuning sirain ang kredibilidad ng ilang opisyal, lalo na sa gitna ng usapin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ang mga kongresistang pinangalanan sa Senado ay kilalang kritiko ni Vice President Duterte, kaya hindi na nakakagulat ang mga aligasyon laban sa kanila. Para naman kay Lanao del Sur Representative Zia Alontodiong, malinaw na political theater at pamumulitika ang palabas sa Senado. Anya, hindi siya magpapa-intimidate o magpapaloko sa mga walang basihang akusasyon at recycled narratives. Ganito rin ang pananaw ni House Justice Committee Chair Gerville Luistro, na ayon sa kanya, layunin ang mga paratang nasirain ang kanilang kredibilidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Veteranong mambabatas, tinangging tumanggap ng baletang pera mula kay dating Congressman Zaldico. Ayon sa mambabatas, iniugnay ang isyu matapos niyang tanggihan ang hiling na i-endorse ang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Kamara, daritong report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Mariing itinanggi ni Palawan 2nd District Representative Jose Pepito Alvarez ang aligasyong tumanggap siya ng maletang puno ng pera mula kay dating Aco Bicol Party List Representative Zaldico. Agad na nagtungo si Alvarez sa Senado matapos siyang pangalanan ng mga nagpakilalang dating Marines na umunoy kabilang sa mga tumanggap ng maletang ang naglalaman ng pera. Sa isang press conference kasama si Senate President Alan Peter Cayetano, iginiit ni Alvarez na wala siyang natatanggap na pera o anumang maleta mula kay Ko. Ipinakita rin ng kongresista sa mga mamamahayag ang umunoy mensaheng ipinadala sa kanya ni dating Congressman Mike Defensor na humihikayat sa kanya na i-endorso ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman sinabi niyang agad niya itong tinanggihan. Ayon kay Alvarez, matapos niyang tumangging suportahan ang impeachment complaint ay saka lamang nasangkot ang kanyang pangalan sa kontrobersya. Muli niyang iginiit na wala silang anumang pinansyal na transaksyon ni dating Congressman Zaldico at walang batayan ang paratang laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo naglabas na ng imbitasyon para sa gagawing flood control hearing sa Lunes. Mula sa Senado, daritong report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Naglabas na ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo kaugnay na gagawin niyang pagdinig tungo sa flood control anomaly sa Lunes, June 8. Matatandaan si Tulfo ang nahalal bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng bagong majority block. Mahigit 20 personalidad ang inanyayahang dumalo sa pagdinig, kabilang sina late representative at dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Remulla at NBA Director Attorney Melvin Matibag. Gayun din ang mga opisyal ng DPWH, Department of Justice, DBM, ang 18 ex-Marines na nagpakilalang dati umanong bagman ni dating Congressman Zaldico at dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Idinaan ng komite kay House Speaker Faustino D. ang imbitasyon para kay Romualdez at hinihingi ng permiso sa Sandigan Bayan si Hernandez na kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa kasong plunder. Sa abogado naman ng nagpakilalang 18 ex-Marines, idinaan ang imbitasyon. Matatandaan sila rin ang inibitahan sa pagdinig ng Cayetano Block ng tungkol sa flood control anomaly kahapon, pero hindi kinikilala ng bagong majority block ang naging pagdinig na iyon ng Cayetano Block. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas.

0: Action Sunday Secretary at Palace Press Officer Claire Castro para kasi sa taong bayan ang mga panukalang ito na dapat na agad na maaral at maaksyonan. Anya, sa oras na matanggap ni Pangulong Marcos ang formal na kahilingan ng Senado para sa pagdaraos ng isang special session, ay agad na aksyon dito. Umasa naman ang palasyo na mapaplansya na ng Senadong gusot sa kanilang hanay sa lalong madaling panahon. Kaugnay nito, binigyan din ang Malacanang na kinikilala nitong liderato ni Senator Win Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi matotolerate ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung magpapatuloy pa hanggang sa mismong araw ng State of the Nation Address o SONA ang nagagalap na gusot sa hanay ng mga senadora. Payag ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kasunod na rin ang insidente ng tulakan ni Senator Robin Padilla at Secretary John Vicrimulya sa Senado kahapon. Ayon kay Castro, dapat nang maayos ng Senado ang mga suliranin sa loob ng kanilang institusyon at dapat silang magkaroon ng kaayusan sa lalong madaling panahon. Sinabi pa ng Palace Press Officer na hindi nila sinasaisantabi ang posibilidad na makaapekto sa ilang bahagi ng sona ng Pangulo ang nagpapatuloy na sigalot sa Senado, lalo na kung maantala ang pagpasa ng mga panukalang kailangan ng administrasyon. Sa kabila nito, binigyan din ni Castro na nakatutok lamang si Pangulong Marcos sa pagsusulong ng mga programa at panukalang makakatulong sa publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanawagan ngayon ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko na maging mapanuri at responsable sa binabahaging impormasyon online at offline kaugnay ng kasalukuyang usapin sa liderato ng Senado. Ayon sa CICC, na-detect sa kanilang online monitoring ang mga usapin at aktibidad ng ilang grupo na nagpapakita ng posibleng pag-oorganisa para mag-rally. Dahil dito, inikayat ng ahensya ang publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon, lalo na sa social media at messaging applications. Pinaalalahanan din ng CICC ang mga mamamayan na tiyaking verified at mula sa mapagkakatiwalang sources ang anumang impormasyong kanilang nakikita bago makilahok sa anumang aktibidad o pagtitipon. Kaugnay nito, nanawagan naman ang ahensya sa mga organizer kalahok sa mga pagtitipon at mga social media user na iwasang mag-post o mag-share ng content na nagikayat ng karahasan, illegal na aktibidad o anumang kilos na maaaring magbanta sa kaligtasan at kaayusan ng publiko. Sa gitna ng mainit na usaping pampolitika, hinikayat ng CICC ang mga netizen na pailali ng responsableng paggamit ng social media at tumulong sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na cyberspace.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mga motion ng kampo ni Senator Jingo Estrada kaugnay sa kasong graft. Ito hinggil sa pagkakasangkot ni Estrada sa maanwalyang flood control projects. Kabilang ditong motion to quash, motion to dismiss with prejudice, motion to suspend proceedings, at motion to reinvestigate. Dahil dito, magpapatuloy ang arraignment sa kaso kahit pa ito ay isagawa sa pamamagitan ng video. Hindi naman naghain ang not guilty plea ang senador, kaya ang korte ang naghain dito para sa kanya. Tinakda naman ang pre-trial para sa kasong graft ng senador sa July 1.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi nakadalo si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa kanyang arraignment para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division kahapon. Ito'y matapos na sumailalim sa medical procedure ang dating kalihim dahil sa sakit sa puso at naka-confined sa hospital. Kaugnay nito, magtatakda na lamang ng ibang petsang Sandigan Bayan para sa pagbasa ng sakdal kay Bonoan. Batay sa impormasyon na binasa ni Presiding Judge Geraldine Ekong mula sa Philippine National Police na napakaraming sakit ng dating kalihim. Kabilang dito ay ang acute coronary syndrome, heart failure, hypertension, type 2 diabetes, chronic kidney disease, carcinoma, prostate cancer at spine pain. Maging ang presiding justice ay nagtataka kung bakit napakaraming sakit ni Bunuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inatasa ni Philippine National Police Chief General Jose Belesor Natates Jr. ang PNP Legal Service na ipapadid sa Sandigan Bayan na hindi na maaaring tumanggap ng mga high-profile detainees ang PNP Custodial Center sa Campo Crame. Ito ang naging tugon ng pambansang pulisya sa kahilingan ni Senator Jingo Estrada na mailipat ang kanyang kustodya sa pasilidad ng PNP. Ayon kay Nartates, nakatakda ng isailalim sa rehabilitasyon ng custodial center at balak ding gamitin ang bahagi nito bilang mga opisina bunsod ng pagdami ng mga tauhan ng PNP. Sinabi rin niya, may iba pang mga custodial facilities na ligtas, maigpit ang seguridad at mas komportable para sa mga detainees kumpara sa custodial center sa Campo Crame. Kabilang sa mga pansamantalang nakulong sa PNP Custodial Center, sina mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, KOJC Leader Apollo Quiboloy, dating Bambantalak Mayor Alice Guo at iba pang personalidad na naharap noon sa mga kaso.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos dadalo sa commencement exercises ng West Visayas State University College of Law. Nagturo ang unang ginang sa nasabing pamantasan mula sa Malacanang. Darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Biyahing Iloilo City si Pangulong Marcos kasama si First Lady Liza Marcos para daluhan ang ikatlong commencement exercises ng College of Law ng West Visayas State University kung saan ay nagturo ang unang ginang. Alas dos mamayang hapon, inaasahan ng Pangulo at si First Lady Liza na napagalamang nagsilbing part-time faculty member na nagsimula noong 2022 at nagturo ng Criminal Law 1. Batay sa impormasyon ay nagturo din ang unang ginang ng mga subject na Public International Law, Administrative Law at Civil Law Review sa WVSU College of Law. At noong 2024 ay ginawaran ng First Lady ng Universidad ng Doctor of Laws Honoris Causa. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo Atefel Liza ang gagawing pangunguna sa inaugurasyon ng College of Law Building kung saan makakasama sina DPWH Secretary Vince Dizon at CHR Chairperson Shirley Agrupis. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hindi pinababayaan ng Marcos Administration ang tatlong Pilipinong seafarers na nakakulong sa Algeria habang inihintay ang resolution ng drug case na inihain laban sa mga ito. Ayon kay Communications and the Secretary at Palace Press Officer Claire Castro, ginagawa ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs ang lahat ng paraan upang matulungan ang mga ito. Nagpabot na rin anya ng council ang gobyerno para sa tatlong manlalayag kung saan ang abogado ng mga ito nagtagumpay sa pag-dismiss ng kaso sa naunang limang Pilipinong seafarers na naakusahan. Ang tatlong natitira na iba na ang kanilang sentensya at naghihintay lamang ang resulta ng naunang apela. Sinabi pa ni Castro na nakapag-arrange na rin ang dalawang kagawaran ng compassionate visits para sa pamilya ng mga ito habang nakapagpabot

0: sa Hawaii. Yan ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Opisyal na pinadala ng Philippine Navy ang BRP Miguel Balbar para lumahong sa taon ng Rim of the Pacific of Impact Exercise sa Hawaii. Pinangunahan ni Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espleta ang isinagawang send-off ceremony sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales kahapon. Ayon kay Espleta, ito ang muling pagbabalik ng Pilipinas sa naturang pagsasanay buhat noong 2022, kaya't pagtitibay nito ang commitment bilang credible partner sa ilalim ng kanilang Safe Plan 2040. Dito paralakasin ng Navy ang pagpapahalaga sa disiplina, profesionalismo at excellence sa pagiging ginatawan ng bansa sa naturang pagsasanay. Bukod sa BRP Mayor Magbar, nalahok din sa nasabing pagsasanay ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Para sa Bagong Pilipinas, Sam Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi inalis ng Bureau of Fire Protection ang posibilidad na may survivor pa rin sa gumawang gusali sa Angeles, Pampanga. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, na 072 hours ang kanilang panahon na may tsansa na may nakakaligtas sa ganitong uri ng insidente. Pero sinabi niya na may posibilidad pa rin na makaligtas tulad ng naging survivors noong 1990 Luzon earthquake sa Hotel Hyatt Terraces sa Baguio. Pinaliwanag ng Bureau of Fire Protection official na maingat ang rescue operations na sinasagawa nila sa Pampanga tulad ng hindi paggamit ng heavy equipment at minsan ang pagtigil o pananahimik para marinig kung may nang hihingi ng tulong na survivors sa lugar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pumalag ang Presidential Task Force on Media Security o PT Forms sa pahayag ni Senator Rodante Marculeta na bayaran umano ang ilang miyembro ng media, partikular ang mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado. Ayon sa PT Forms, bukod sa walang basehan ang naturang alegasyon, maaari din itong magdulot ng banta sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamahayag na ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin sa ilalim ng demokrasya. Sinabi rin ng task force na nakakasira sa kredibilidad ng media ang pahayag ni Marculeta na maaari pa umanong humantong sa panganib para sa mga mamamahayag. Tungkulin na nila ng media na maghatid ng tama, balanse at patas na impormasyon at mahalagang igalang ito ng mga opisyal ng pamahalaan upang mapanatili ang accountability at katotohanan. Muli ring nanawagan ng PT Forms na igalang ang media at iyaking nakabatay sa katotohanan ang anumang kritisismo upang mapangalagaan ang malayang pamamahayag na isa sa mga haligi ng demokratikong lipunan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Baggage tags modus minomonitor na ng Bureau of Customs. Yan ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nilinaw ng Bureau of Customs sa BOC na wala itong indirektang kinalaman sa paglalagay o pamamahala ng baggage tags sa mga paliparan kasunod ng mga ulat sa social media tungkol sa umano'y pagkapalit ng baggage tags ng mga pasahero. Ayon sa Customs, wala pang nakukumpirmang insidente ng naturang modus sa mga paliparan sa bansa nitong mga nakalipas na buwan at pinaniniwala ang kaugnay ng mga kaso sa ibang bansa ang mga kumakalat na ulat online. Sinabi ng ahensya na natili itong nakikipag-ugnayan sa mga kaukulang otoridad upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero at ng mga pantalan ng bansa. Pinaiwan din ng BOC ang mga biyahero na kumuha ng litrato ng kailang mga baggage o bagahe bago ang check-in, gumamit ng madaling makilalang palatandaan sa kailang mga gamit at bantayang mabuti ang kailang ari-arian habang nasa biyahe. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad sa mga kinukulang otoridad o sa platform nitong isumbong mo kay Commissioner. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umalo na sa 3,188 na Flash Express drivers ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ginanap ang distribution ng tulong pinansyal sa SMX Convention Center sa Pasay City. Bahagi pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng agarang suporta sa transport sector na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis para sa 5,000 riders. Ang nasabing tulong pinansyal ay dagdag na panusto sa pang-araw-araw na gastusin, gasolina at pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa tuloy-tuloy na payout katuwang ng Transport Network Companies o TNCs, mas maraming manggagawa ang nabibigyan ng ginhawa at pag-asang makabangon mula sa mga hamong dulot ng energy crisis sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, personal na binisita ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang mga partner beneficiaries ng DSWD Sustainable Livelihood Program o SLP sa bayan ng Ilog, Negros Occidental. Sa ginanap na programa sa Dancalan Gym, binangunan ni Secretary Gatchalian ang pagkakaloob ng DSWD SLP Seed Capital Fund para sa 6 na asosasyon. Kabilang sa mga ito ang Bonaca Small Vendors Association, Ilog Entrepreneurs Association, Barangay Galicia Airpat Association, Delicioso Farm Workers Association, Dancalan OFW Vendors Association at ang Bakuyangan Salvation Fisher Folks Association. Kasabay ng aktibidad, sinagawa rin ang Ilog SLP Day 2026 kung saan aktibong nakilahok si Secretary Gatchalian sa booth tour at product presentation ng mga miyembro ng nasa 24 na SLP associations ng Negros Occidental. Sa ilalim ng programang SLP, patuloy na nagbibigay ang DSWD ng oportunidad sa mga mamamayan na makapagtayo ng iba't ibang negosyo o kabuhayan, mapalakas ang kakayahang kumita at makatulong sa pagunlad ng lokal na ekonomiya ng mga komunidad sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng School Supplies Price Guide para sa school year 2026-2027. Ito'y upang matulungan ang mga magulang na makapamili ng mas matalino habang naghahanda para sa pagbubukas ng klase. Batay sa gabay, ang presyo ng mga notebook na may 80 dahon ay nasa pagitan ng 13 piso hanggang 52 piso. Ang spiral notebook naman ay nagkakahalaga ng 14 pesos hanggang 49 pesos at ang yarn notebook ay mula 14 pesos hanggang 47 pesos bawat isa. Samantala, ang grade pad paper na ay naglalaro sa 13 pesos hanggang 37 pesos bawat pad o pack, habang ang intermediate pad paper nasa 22 pesos hanggang 69 pesos 75 centavos bawat pad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang lapis naman nagkakahalaga ng 12 pesos hanggang 18 pesos bawat piraso o 15 pesos hanggang 24 pesos kada pack. Ang presyo ng ballpen mula 3 pesos hanggang 21 pesos bawat isa o 18 pesos hanggang 27 pesos bawat pack. Ang Crayola naman nasa 12 pesos hanggang 114 pesos bawat kahon, depende sa bilang ng kulay. Nasa 8 pesos hanggang 20 pesos naman ang presyo ng eraser, 16 pesos hanggang 69 pesos para sa sharpener at 8 pesos hanggang 32 pesos naman para sa rulers. Ayon sa DTI, mahalagang suriin ang kalidad at label ng mga produkto upang matiyak na ligtas at angkop ang mga ito para sa mga mag-aaral.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Cultural heritage ng Tayaba City sa Quezon sinusulong. Yan ang balitang hatid naman ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Lupang pinalalakas ng Tayaba City LGU ang kultura at pamana ng makasaysayang lungsod para mas makahikayat pa ng mga turista. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Coco Patauña ng Tayaba City Tourism Office, pinagmalaki nito ang mga cultural heritage site ng lungsod, kabilang ang Malagonlong Bridge, Malyari Distillery, Casa Comunidad at Minor Basilica of St. Michael the Archangel na isang national cultural treasure.
5: We have 15 declared national cultural treasures. Buong lalawigan ng Quezon po meron kaming 19. So 15 of which reside a historic town or the Lumino de Villa de Tayabas.
4: Paliwanag niya, ang paglago ng turismo ay may direktang benepisyo sa kabuhayan.

0: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tagulan season nagsimula na. Ito'y ayon po sa Weather Bureau Pag-asa. Darito ang report ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Official nang idiniklara ng Pag-asa ang pagsimula ng tag-ulan sa bansa, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa State Weather Bureau, nagikudyat nito ang madalas at paminsan-minsang mga pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na dulot ng Southwest Monsoon o Habagat. Gayunman, sinabi ng Pag-asa na maaari pa rin makaranas ng mga tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw hanggang ilang linggo. Dahil din sa nakaambang El Nino, nagbabala ang Pag-asa sa posibleng paglakas sa epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito, patuloy na pinapayuhan ang Pag-asa ang publiko at mga kinaukulang ahensya na paghandaan at mag-ingat laban sa posibleng pagbaha, pagguho ng lupa at ipapang-epekto ng panahon ng tag-ulan. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: New York Knicks nakuha ang 1-0 lead sa NBA Finals kontra sa San Antonio Spurs. Samantala, Barangay Hinebra at TNT magsasalpukan sa Game 2 ng PBA Finals. Ang detalye atin sa atin ni Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Tagumpay ang New York Knickerbockers o New York Knicks sa unang laro ng 2026 NBA Finals matapos manaig kontra sa San Antonio Spurs 105-95 sa Frost Bank Center kahapon oras sa Pilipinas. Nanguna si Jalen Brunson para sa New York na nagtala ng 30 puntos kabilang ang 13 puntos sa fourth quarter para makuha ang 1-0 lead. Gaganapin ang game number 2 ng San Antonio New York series bukas na umaga oras sa Pilipinas. Samantalang ngayong gabi naman, magpapatuloy ang 2026 PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals para sa game number 2 sa pagitan ng Barangay Hinebra San Miguel at Reigning Champions TNT Tropang 5G. Nais ng Gene King sa makuha ang 2-0 advantage. Samantalang target ng Talk and Text na makabawi ngayong gabi upang itabla ang serye at 1 game apiece. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Radyo, magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
7: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga... Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open pa siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan.

0: kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan natin balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Cagayan Valley, opisyal nang dineklara bilang insurgency free. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Dina.
4: Formal nang idineklara ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTFL Cagayan Valley bilang insurgency free at nasa ilalim na ng State of Stable Internal Peace and Security o SSIPS ang buong Lambak Cagayan. Kahapon, nang isagawa makasaysayang deklarasyon sa Kapitolyo ng Cagayan kasabay ng unveiling ng marker na simbolo na malaya na sa insurhensiya ang rehiyon. Pinangunahan ito ni Regional Peace and Order Council Chair Cagayan Governor Edgar Aglipay kasama ang mga pinuno mula sa 5th Infantry Division ng Philippine Army, Philippine Air Force, PNP at mga ahensya ng miyembro ng RTF-LCAC. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Governor Edgar Aglipay mga nasa likod ng matagumpay ng pagkamit ng kalayaan mula sa banta ng insurhensiya. Gayunpaman, pinaalala nito na hindi nagtatapos ang trabaho sa deklarasyong malaya na sa armadong grupo ang rehiyon, kundi isang mahalagang tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan sa Cagayan Valley, arayan ay sa pagsigurong na ihahatid mga serbisyo, programa at proyekto sa bawat mamamayan nito. Samantala, inayag ng mga pinuno ng Police Regional Office 2, 5th Infantry Division ng Philippine Army, NOLCOM ng Philippine Air Force na magpapatuloy ang maikting na kolaborasyon at pagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan at matiyak na hindi na makababalik ang rebeldeng grupo sa Rion 2. Para sa Bagong Pilipinas, Dinatudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Coast Guard Station sa Camarines Sur, lumahok sa Brigada Eskwela Activities. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jerome.
5: Lumahok sa taon ng Brigada Eskwela ang 907 PCGA Auxiliary Squadron, 3rd Division ng Coast Guard Station Camarines Sur sa NATO National High School sa Sagnay Camarines Sur at ang 4th Division naman sa Calamaga National High School. Lumahok ang mga tauhan ng 3rd at 4th Division ng PCG Auxiliary Squadron sa paglilinis at pagsasaayos ng mga pasilidad ng paaralan, maging ang pagpipintura sa mga pader at pagkukumpuni sa mga appliances gaya ng ceiling fan. Samantala, lumahok rin ang Coast Guard Mobile Team ng CGS Camp Sur sa Brigada Eskwela sa isang elementary school sa Buhi Camarines Sur. Dito ay inilaan ng mga personnel ng mobile team ang kanilang oras para sa aktibidad upang tiyakin na ligtas, malinis at kaaya-aya para sa mga magsisibalik na estudyante ang paaralan sa Lunes. Ang aktibidad na dinaluhan ng CGS Camp Sur ay bahagi ng pagsuporta sa inisyatiba ng Department of Education na may temang bayanihan para sa paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Rice subsidy para sa mahigit sa 7,000 beneficiaryo sa Daraga Albay. Patuloy na umarangkada sa ilalim ng Bigay Bigas sa Basa program ni Pangulong Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Diana.
6: Patuloy na ipinatutupad sa Daraga Albay ang bigay-bigas sa masa program na bahagi ng sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan inaasahang makikinabang ang kabuwang 7,212 na benepisyaryo. Bawat benepisyaryo, kabilang ang mga senior citizen, solo parents, parent, persons with disabilities, at mga indigent family ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan o katumbas ng 60 kilo ng bigas kada taon. Pinondohan ang programa sa pamamagitan ng Expanded Local Government Support Fund o LGSF ng Pamahalaang Panlalawigan ng Albay sa ilalim ng Sabagong Pilipinas. Bawat bayan makikinabang program ng

0: benepisyaryo ay nakatakdang mabigyan ng kanilang ayuda ngayong araw. Ayon kay Gonzaga, malaking tulong ang programa upang mabigyan ng karagdagang suporta ang mga mahihirap na pamilya at makatulong sa pag-ibsan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, partikular na sa pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Labor and Employment nagsagawa ng inspection sa mga pantalan at terminal sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Juris.
3: Nagsagawa ng high impact and high visibility inspection and monitoring ang Department of Labor and Employment Catanduanes, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga pangunahing pantalan at terminal sa lalawigan bilang bahagi ng kampanyang Biyaheng Bicol, Safer Journeys, Stronger Rights. Saklaw ng inspeksyon ang Virac Port, San Andres Port at Bicol Isarog Transport Terminal kung saan sinuri ang pagsunod sa mga umiiral na batas paggawa, occupational safety and health standards at mga regulasyong pangtransportasyon. Kabilang sa mga nakilahok sa aktibidad, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Bureau of Fire Protection, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTO, ang PhilHealth at ang Pag-ibig Fund. Bukod sa inspeksyon, namahagi rin ang mga ahensya ng impormasyon hinggil sa karapatan ng mga manggagawa, kaligtasan sa lugar ng trabaho, fire safety at mga programang panlipunan ng pamahalaan. Ito ay para sa mga driver, marinero, transport operators at mga pasahero. Ayon sa DOLE, layunin ng aktibidad na tiyakin ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga mananakay, palakasin ang pagsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon at mapabuti ang paghahatid ng serbisyo sa mga pangunahing transport hubs sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paan ng manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang

0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 6,000 tupad beneficiaries ng Dole Region 7 tumulong sa Brigada Eskwela 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Angeli Tahapal Valiente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Angeli.
2: Mahigit 6,000 mga beneficiaryo ng tulong pangkabuhayan para sa ating mga disadvantaged displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment dito sa Central Visayas ang naging kaagapan ng Department of Education sa paghahanda sa mga paaralan para sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo 8. Naglaan ng 41.2 million pesos ang Dole 7 para sa 6,572 na mga benepisyaryo ng Tupad Brigada Eskwela Program ng ahensya. Sa ilalim ng programa, ang mga benepisyaryo ng Tupad ay tutulong sa DepEd upang mapabilis ang ginagawang paghahanda sa mga paaralan, pagsasagawa ng mga kinakailangang kumpunihin, pagpipintura at paglilinis ng paligid. Sinimulan ang unang phase ng programa noong Mayo 26 at magtatapos sa Hunyo 15 ngayong taon, samantalang ang ikalawang phase ng implementasyon ay sinimulan noong Hunyo 1 at magtatapos sa Hunyo 13. Nasa 74 na mga paaralan sa buong Central Visayas ang tinutulungan ng Tupad beneficiaries, kung saan 1,199 na mga silid-aralan ang kanilang inayos at pinaganda. Ayon sa Dole 7 na maliban sa pakikiisa sa DepEd para sa nalalapit na pagbubukas ng klase, binigyan rin nila ng oportunidad na magkaroon ng pansamantalang pagkakakitaan ang mga kapos sa buhay upang magkaroon ng pambili ng mga kinakailangan ng kanilang mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Election Registration Board sa Sulu, patuloy ang pagsusuri ng applications ng registered voters sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu, narito ang report ni Fatma Gino.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Fatma.
3: Patuloy ang pagsusuri ng mga member ng Election and Registration of Board o ERB ng Commission on Elections o COMELEC sa Sulu ng mga nagpatala sa natitirang halos 2 buwan mula Abril hanggang Mayo 18, 2026 voter registration sa lalawigan. Ito ayon kay Attorney Viz Fair Julie, Provincial Election Supervisor ng COMELEC Sulu. Matapos isa ilalim sa maghalintulad na proseso ang voter registration mula Oktubre hanggang Marso na nasa 8,591 matapos aprobahan ang aplikasyon sa registration sa ERB hearing. Anya sa ngayon, may 38,472 kabuang aplikasyon sa registration sa loob ng 8 buwan voter registration mula Oktubre 2025 hanggang Mayo 2026 kasama na ang mga sangguniang kabataan, Register Anywhere Program at regular. Nauna nang nabawal sa natuwang bilang ang 9,705 na hindi nakaboto sa 2 kakasunod na eleksyon, double at multiple registrants at iba pa, at maring bababa pa dito kapag lumabas na ang resulta ng pagdinig ng ERB. May mahigit 459,000 ang kabuang registered voters sa Sulu kung ikukumpara sa dati na nasa mahigit 462,000 matapos tanggalin sa listahan ang mga nagparehistro na nakitaan ng paglabag sa panuntunan ng naturang tanggapan. Para sa Bagong Pilipinas, sa Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tupad beneficiaries ng Dole Zamboanga City Field Office, nakisa sa Brigada Eskwela ng Department of Education. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City, narito ang report ni Justine Bulanon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Justine.
4: Sinuportahan ng Department of Labor and Employment o Dole Zamboanga City Field Office ang Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education at DepEd sa pamamagitan ng implementasyon ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers to the program sa iba't ibang

Ang mga ehensya ng pamahalaan at tiyakin ang mas maayos na silid-aralan at kalidad na edukasyon para sa mga Pilipinong mag-aaral. Sa pamamagitan ng turang inisyatiba, nabigyan din ng pansamantalang kita ang mga disadvantaged worker habang direkta nakatutulong sa pag-unlad at kahandaan ng mga pampublikong paaralan sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, June 5, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyo lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
5: Mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec, asan na si Hermes mo yata ang nagkakabot?
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: for the BT Light Rock. BT Light Rock.
1: 98.1 BT Radio. Radio.
2: Picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is the perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Megamarela. Good morning. Sa ibang areas, makulimlim. Sa ibang areas, umuulan-ulan. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Biyernes, June 5, 2026. Pambungad natin ngayong umaga. Update muna. Traffic update mula sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, Traffic!
7: Iatid po sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
8: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranas na po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may MRT Santolan Station. Then masusundan ulit po ng moderation. Simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then makakaranas din po tayo ulit ng moderate. Simula po dyan sa may Estrella hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation. Simula dyan sa may tramo hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Tara rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then makakaranas din po tayo ulit ng moderate. Simula po dyan sa may Estrella hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation. Simula dyan sa may tramo hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po. Simula po dyan sa may Specialia Street hanggang dito na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate simula dito sa may Arnais Avenue hanggang dyan na rin yan sa may McKinley Road. Then makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa may Pituason hanggang dito na rin po yan sa may Quezon Avenue sa may Soler. Dahil meron po tayong isang aksidente dyan na isang truck, oil tanker na bumangga sa concrete barrier natin. Kaya pahis sa ating mga motorista, naka-close po ang ating Quezon Avenue flyover dahil dito na po dumadaan sa service road ng Quezon Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, makakaranas lang din po tayo ng moderation. Simula po niya sa may Julio Vargas hanggang dyan na rin yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate. Simula po dyan sa may pababa po ng C5 Libis flyover hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po natin as of this time, sir, maluwag pa naman from dyan sa may Regalado Highway hanggang dyan na rin yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala sa mga motorista na may ending ng 9 and 0 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo pinapatupad na number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Balik pa po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron

0: May katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you, Roger Mutok. Yan po'y direkta mula naman sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 8 minuto na makalipas po ang alas 7 ng umaga. So, sabi ng PAGASA, officially, tag-ulan na. Na-meet na yung mga criteria na kinakailangan para ma-declare officially ang tag-ulan.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Yun. Oh. Teka muna, mga kaibigan, ha? Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection. Kaugnay po nitong Unified 911 Satellite Command Centers. Kasama po dyan ang Bureau of Fire Protection, ha? Mamaya pag-uusapan natin yan. At later on sa programa, mga kaibigan, baka kausap natin ang Integrated Bar of the Philippines. Tungkol naman dito sa 12 out of 22, ito yun sa Senado na quorum. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Baga Manila. Sa FM, yung mga nakikinig sa atin sa FM 104.3, The Capital FM, sa iba pang mga impilan sa

0: Radio Público. Radio Público. 738 AM.
1: Makikipag-ugnayan tayo sa Bureau of Fire Protection sa kanilang National Headquarters Public Information Service Chief, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga po.
2: Yes, Sir Alan. Good morning, good morning. Salamat sa muling pag-imbita at mula sa Bureau of Fire Protection, isang ligtas na araw sa lahat.
1: Ayan, okay. Makikibalita kami, Sir, tungkol dito sa activation ng Unified 911 Satellite Command Center. Kasama rito, of course, ang ating Bureau of Fire Protection, Sir.
2: Yes, Sir Alan. No, ito ay sa pangunguna ng ating DILG, Secretary John Vic Remulla. Meron na tayong actually existing na National Command Center.
1: Yes.
2: At ibang mga Satellite Command Center. Kahapon po, nag-launching tayo ng karagdagang apat na Satellite Command Center. Ito nga po yung sa Region 1, Region 2, at Region 6 at Region 8. So karagdagan po yan mga Satellite Command Center. At yung regional ano naman natin, command center na Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya yung regional command center natin na existing sa Cebu, meron na rin tayong national command center sa Maynila. To follow pa yung Region 10 po na magiging regional command center sa Mindanao. So kahapon po yung ating ano po yung nasabing mga command center na nag-launch po sabay-sabay.
1: Mm-hmm. And Superintendent Arroyo, sir, what makes this setup unique, yung mga regional o unified command centers na inyo pong binabanggit, sir?
2: Yes, sir. No? Una sa lahat, ang Unified 911 Emergency Response System kasi ay ito yung magsisilbi na as the County Centralized Emergency Hotline. Ito po yung following ang ating utos ng ating President Ferdinand R. Marcos Jr. para mag-establish ng localized emergency response system nationwide. So itong system na ito allows the public to access hindi lang po sa BFP ha, for the information ng lahat.
1: Opo.
2: Kahit po sa kapulisan. At syempre ang BFP ay we provide emergency medical services din, kaya medical din. At ang other emergency services ng mula sa mga local government units, no, from provincial down to the barangay levels through a single number kahit saan man sulok ng Pilipinas. Kaya ang masasabi natin, ang isa sa mga talagang key feature ng new facilities ng deployment ng nasabing 911 ito, yung deployment na rin ng 21 dialect sensitive operators, telecommunicators who are trained to communicate sa masasabi natin yung predominant na lingwahe spoken, no, sa kanilang mga rehiyon. Halimbawa, yung kahapon, yung Region 1. So, may sasagot po na Ilocano, Ipanag, Yogad, Gadang sa Region 2. Ilocano naman sa Region 1. Sa Region 6 naman, yung Hiligaynon or Kinaraya. Or in Region 6, ang Waray naman at Cebuano sa Region 8, no? Kaya ito, masasabi natin dahil sa 911, ang bawat mamamayan na may cellphone ay bahagi na ng ating emergency network. So, mas mabilis nating naapula ang sunog halimbawa bago ito lumaki or kaugnay nito yung iba pang emergency, no? So, yun po ang ating magiging key features po ng ating 911. Ito po again, no, ay mula sa DILG na proyekto at katuwang natin ng NGA, PNP, BGMP, ang inyong BFP and other local government units po.
1: Okay, napakahalaga nitong binabanggit mo, Superintendent Arroyo, sir, na mga dialect sensitive operators at mga emergency telecommunicators kasi nawawala o kundi man tuluyang nababawasan yung ano, yung language barrier o dialect barrier na baka mamaya hindi maunawaan o hindi magkaunawaan tungkol doon sa mga detalye, ay napaka-importante nga na marunong magsalita ng major dialects all over the country itong mga nakatalaga at the other end of the line, ika nga, Sir.
2: Yes, Sir Alan. Tama po, no? Kasi meron rin tayong mga karanasan na kung saan tumatawag sa kanilang native language at nangangailangan halimbawa ng basic life support, no? For the information rin ng lahat, ang mga call takers natin at call dispatcher ay may kaalaman rin po sa mga basic life support halimbawa. So halimbawa, kailangan alalayan habang inaantay ang pag-responde. Kailangan alalayan kung paano tulungan yung biktima ng mag-apply ng CPR. No? So sa pamagitan ng pag-usap niya sa telepono, ay mabibigyan niya ng pangunang lunas kahit yung mga first aid po sa mga nasugatan. So habang kinocomfort, inuutos or ginaguide ng ating mga call takers at dispatcher ang caller, at the same time yung ating golden hours na target na in 5 minutes response time or dispatch time ay agara nang makarating sa mga nangangailangan ng tulong. So tulong. So hindi magdadalawang isip o hindi mag-aalangan yung mga caller na talagang kausapin ang mga call dispatcher or call taker sa kanilang sariling lingwahe po.
1: Ayun. Well, napakagandang development yung aspetong yan pagdating dito sa mga command centers ng 911. On other matters, teka, yung proseso ng pagtawag sa 911, halimbawa ang gamit mo ay isang mobile phone. So, direkta bang 911 o may prefix pa na mga numbers yan?
2: Yes, Sir Alan, ito ang kagandahan, no? Talagang masabi natin unified 911 dahil po kahit cellphone ang gamit, yung ating mga telepono, landline, ito po, no, ay i-dial na lang ang 911 at kahit po walang load ay pwede kayong tumawag sa 911. No, so yan po ang libre po kahit may load kayo, halimbawa prepaid yan, may load or kahit walang load.
1: Mm-mm.
2: In case of emergency, huwag mag-atubiling tumawag sa 911 sa gamit ang inyong cellphone or telepono dahil po yan po ay makaka-access sa ating mga call dispatcher at saka mga call taker nationwide.
1: Oh, okay. Now on another matter, Superintendent Arroyo Sir, no? Opisyal na dineklara ng PAGASA na tag-ulan na. Siyempre, pag tag-ulan, mayroon ding mga safety reminders, I understand, ang ating Bureau of Fire Protection para makaiwas sa mga short circuit na maaring pagbulan ng sunog, lalo na baka yung lugar nila ay binabaha o tumataas ang tubig. Ano ang ilang mga paalala natin, Superintendent Arroyo, sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig? Ngayon namang narito na ang tag-ulan para iwas pa rin sa sunog, iwas pa rin sa mga kahalintulad na uri ng mga aksidente o sakuna, Sir.
2: Opo, so ito bago talagang tuluyang magtuloy-tuloy yung tag-ulan, no? Kung halimbawa yung inyong bahay ay may nagkakaroon ng patay sindi na ilaw o di kaya yung kuryente, ay ipasuri na natin ito sa ating mga lehitimong electrician dahil maaaring may problema ang inyong electrical wiring system.
1: Opo.
2: Kung nababasa halimbawa ay maaaring naapektuhan ang inyong system. Nabanggit nyo nga kanina, maaaring short circuit or maaring kung ano ang nagiging problema daw, downed, no, halimbawa. So ipasuri na agad para i-check sa mga electrician natin para hindi na ito magiging dahilan ng sunog. At kaya nga po, yung BFP4 ay habang in-enforce yung fire safety, yung ating fire code of the Philippines, no, at the same time, ito po ay ini-include din yung pag-observe ng maayos or mainam yung Philippine Electrical Code. Kaya sa pagsusuri ng mga electrical wiring, kasama yan sa ini-inspect po ng inyong BFP. Again, no, ang mithiin ng BFP ay talagang mag-protect life, property at yung environment nga sa pamagitan ng integrated system ng prevention, response at investigation. At hindi lamang po sunog ang maasahan nyo kahit po itong oras na ng or panahon na ng malakas na or sunod-sunod na mga ulan, ay maaasahan nyo pa rin po ang inyong BFP para rumisponde kung kailangan nyo po halimbawa sa water rescue o di kaya emergency and other rescue needed ng kailangan sa aming tanggapan. Huwag mag-atubili rin at tumawag. At ang

0: niyan sa community, ano naman ang dapat gawin in case na bumaha sa paligid, no, sa agarang mag-evacuate at alam na nila kung saan ang magiging evacuation center coordinated na sa mga barangay and other local government units para meron na silang kasanayan. So yan po, bago pa magkaroon ng mga untoward incidents sa area, hindi lang po sunog, kahit po baha, kahit po halimbawa lindol, kaya nagsasagawa rin tayo ng simultaneous na national emergency earthquake drill.
1: Yes.
0: No, kasama yan. So hindi lamang po yan yung mga kasanayan, no, or drill. Tayo po ay nagpupunta talaga doon sa community natin para mag-engage po at maturuan yung ating mga community na magkaroon ng kaalaman kung anong dapat gawin in case of any in case of any emergency po.
1: Ayan, at speaking of emergency, halimbawa may panganib ng pagbaha doon sa isang particular na lugar. Halimbawa nandiyan ang posibilidad na aabutin yung mga electrical outlets sa kanilang mga bahay. Anong dapat top of mind doon pagka nandiyan na at nagkakaroon na ng tubig, ano yung papatayin nila kagad yung main switch o yung main breaker sa kanilang bahay na kuryente? Sir, ganun ba yon?
0: Yes, Sir Alan. No? Maraming salamat, nabanggit niyo yan. At tama po, i-turn off agad yung pinaka-main switch lang. No? Wag, hindi lang basta-basta i-unplug kasi kahit i-unplug niyo yung mga electrical appliance niyo, energize pa rin yung mga outlet.
1: Uh-huh.
0: At kung yan po ay inabot ng tubig, ay pwede pong maging dahilan yan ng hindi lang po electric shock. Maaring ma-electrocute kayo at mamatay pa, no, yung mga malalapit sa mga outlet. At gayon din, pwede rin mag-dahilan din or mag-sanhi rin ng sunog. Tama po, no, ay dapat i-turn off agad ang mga main switch kasi kahit may problema rin sa outside, no, sa mismong linya, ay hindi rin madadama yung bahay dahil naputol na yung source ng electricity mula doon sa main line ng pagpasok sa bahay. Mm-hmm. So, yes po, yun yung pinakamainam na gawin po in case of baha. Pero kung kailangan din talaga ng mga ilaw, kaya yung paalala natin na magkaroon ng go bag in case of emergency, may mga flashlight tayong nakahanda, meron tayong kahit paano tubig at saka mga pagkain na that will last at least mga 2 to 3 days para in case of emergency talaga ay masasabi nating self-sufficient tayo at talagang community resilience nga.
1: Okay, ito isa pa, paalala. Oh. Kasi syempre, yung mga kababayan natin, maaring hindi nila nakagawian na from time to time ay chine-check yung electrical wiring sa kanilang bahay, maaring sobrang tagal na, hindi napapalitan ng mga kable. Ano ba yung mga telltale signs, halimbawa na, uy, dapat pala pinapacheck na natin itong ating electrical connection sa loob ng bahay. Halimbawa, pag nag-on ka ng ilaw, parang kumukuti-kutitap o may flicker, yung mga ganun, yan ba yung mga senyales na may posibleng depekto na sa wiring sa bahay, Superintendent Arroyo, sir?
0: Yes, sir. Tama, Sir Alan. No? Isa yung halimbawa. At kung halimbawa ang gamit nyo yung traditional na fuse ay nag-trip off or yung sumasabog yung fuse, sinyalis rin po yun. Kung circuit breaker naman, maya-maya po ay nag-trip off yung breaker, ibig sabihin talagang may problema yun sa electrical wiring system o di kaya isa sa mga electrical appliance.
1: Ayun.
0: Kaya nagkakaroon ng problema ng ganon. Pero kung kahit wala ng mga electrical appliance, naka-untag na lahat, pero yun nga, medyo nakikita natin, patay-sindi pa rin yung ilaw, talagang merong problema yan. Ipasuri na natin agad. At isa pang magiging sinyalis yan at siya, yung parang sinasabi natin pag may sinat, may sakit. So pag dinaman natin yung mga electrical wiring natin ay sobrang init, ibig sabihin yan talagang may problema. Halimbawa kahit yung mga switches ng ilaw pag damahin natin gamit yung likod ng ating kamay, mainit. So ibig sabihin may problema talaga sa ating electrical wiring system, kaya ipasuri na agad yan, no? At magkaroon rin yung nabanggit natin kanina, sir, na in case na sumasabog yung fuse, make sure din na meron tayong spare talaga ng mga fuse at tamang amperahe. Halimbawa, naka 60 or 30 amperes ba yan, ay meron tayong extra fuse palagi kasi naging dahilan din yan ng sunog na nag-sumabog yung fuse. Wala nang extra or spare na fuse, pero syempre ay abala naman yun kung walang ilaw or walang kuryente. Kaya ang ginagawa, sinishort po.

0: balutan ng palara, halimbawa
1: yung nirerekta,
0: oh, nirerekta, sinashort ng wire yung pinaka main switch natin. So ibig sabihin nga may problema na yung system, tapos sinort pa natin or dinirekta natin, wala yung safety device, so pwede talagang maging dahilan ng sunog yun. So yan po, kung circuit breaker naman ay pwede lang natin on ulit, pero pag nag off pa, ibig sabihin kailangan na talaga ipasuri yan. At okay, sa normal naman sir, no, siguro kung ating mga bahay ay mga regularly, kahit walang problema, mas mainam na rin, ipasuri natin mga 5 years, 10, in every 5 years. Tapos kung well-maintained naman, every 3 years. So, ganun po. Pero kung may problema, huwag na mag-antay ng cycle na ito. Ipasuri agad.
1: Ayun. Okay, Superintendent Anthony Arroyo, sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa ating Bureau of Fire Protection, sir.
0: Yes po, at more power Sir Alan. Maraming salamat rin. Palaging katuwang namin sa mga mithiin namin para talagang magligtas at ng mga ari-arian at buhay po, at kasama rin na rin po ang ating environment. Salamat po and more power.
1: Thank you sir. Good morning, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang chief ng National Headquarters Public Information Service ng Bureau of Fire Protection. 29 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa ating pagbabalik, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Integrated Bar of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang National President at Chairperson ng 27th Board of Governors, si Attorney Alan Panolong. Uy, katukayo ko ha. Attorney Alan Panolong. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
5: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo makikipag-ugnayan sa

0: umaga po sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay.
1: Yes, sa sir. Oo, una sir, we understand na kayo very busy ngayong umaga, but thank you for this opportunity at mapag-usapan natin yung issue na may kinalaman dito sa quorum. Isa sa mga mainit ngayon yung quorum doon sa Senado. Ano? Okay. Ang una siguro, ano ba ang mga alituntunin sa pag-determine kung mayroong quorum o wala sa isang collective body, Attorney Panolong, sir?
0: Yeah. Magandang katanungan po, no? Unang-una po, para ma-determine yung quorum, nasa constitution po na majority of the members shall constitute a quorum in order for them to transact official business. So ang ibig sabihin po nito, majority ng members, no? Ang kaso po nito is that alam po natin minsan, no, yung lahat ng miyembro ay hindi naman po talaga nagiging available. So pwede pong ma-hijack yung sorry to use the term hijack, no. Pwede pong mapigilan yung pag-usad ng trabaho sa Senado. Kung kaya't kinakailangan po makakaroon ng majority. So paano po ma-determine yung majority?
1: Yan, opo.
0: Ngayon, ang Senado po ay meron po tayong 24 seats or meron po tayong 24 senators. So ang majority po niyan is supposing lahat po sila ay physically capable at present, ang majority po niyan is 13. Okay. Ngayon, may mga instances na kung saan hindi nabubuo yung 24. Dahil una, pwedeng pag-usapan na natin itong nangyari nung nakailang araw, no? Una, yung isang senador is naka-detain because of a non-bailable offense,
1: okay,
0: no? Pangalawa is yung isang senador is hindi rin po alam kung saan ang whereabouts niya. Yun po yung ating nababasa sa mga reports, no? So ibig sabihin, ang natitira lang po na pwedeng i-compel ng Senado na umaten is 22. Ngayon, ano ho ang majority ng 22? Ang majority po ng 22 is 12. Yun,
1: okay,
0: po. So kasi 22 divided by divided by 2 yun, eh. So, naging 11.
1: 12.
0: Round off. Yes. So plus 1. So nagiging 12. So hindi po ito, kasi ang lumalabas kasi sa media is parang labanan ng 13 at saka 12.
1: Yan, opo, opo, yan.
0: Hindi po,
1: opo.
0: Yun, hindi po yun. Because ang intention po ng Saligang Batas ay ang Senado ay makapag-function na hindi ito nakasalalay sa grupo ng iilang senador,
1: mm-hmm,
0: or ilang senador na ayaw naman pumasok. Dahil kung ganun po yung yun po ang intention ng constitution, eh. Ngayon, bakit yung 13 matunog? Yung 13 po, ayon sa constitution,
1: no,
0: pag mag-elect ng Senate President, kailangan ng majority of all. Ibig sabihin ng all.
1: 24.
0: Kabuuan ng komposisyon ng Senado.
1: 24. Okay.
0: Ano po ang kabuuan ng komposisyon ng Senado? 24.
1: Mm-hmm.
0: Ano po ang majority ng 24? 13. So
1: okay,
0: ngayon, wag ho nating i-confuse yung pag-elect ng liderato ng Senado, yung Senate President, kasi is physically mentioned yan sa Ligang Batas, sa Constitution, na kinakailangan majority of all ng lahat ng miyembro ng Senado. Meaning to say, 13.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung usaping quorum, hindi po all ang ginamit, eh. Majority of the members. Dahil nga po, meron pong nangyari noong 1949, yung pong sikat na sikat ngayon na pinag-uusapan.
1: Avelino case.
0: Yung Avelino versus Cuenco.
1: Opo.
0: Opo. So ang nangyari po noon, 12 sila dahil unang-una, yung isang senador nasa abroad. So siyempre, hindi mo makumpel yun na umaten. Pangalawa, yung isa po ay na-admit sa hospital. Yun. So, applying the yung rule of majority sa quorum

0: hindi po kinount yung nasa abroad. Dahil outside of the coercive power of the Senate, meaning to say, hindi niya mapapumpel na umaten. So kung kaya naging 12 ang quorum, dahil yun ang majority ng 23.
1: Ayun, opo. Okay. Attorney Sir, yung nabanggit mong phrase, outside of the coercive power of the Senate. Yun.
0: Opo. So, ngayon, sa panahon ngayon, paano mo ngayon makumpel yung isang senador na nakadeting? Hindi mo pwedeng i-compel yun dahil yung detention niya is by reason of a warrant because he is facing charges or charge which is non-bailable. Pangalawa, yung isa, paano mo makumpel? Eh, hindi mo nga alam kung nasaan siya eh. Kung nasaan, saan mo hahagilapin. So, yung coercive power ng Senate to compel the attendance of members, hindi niya magagawa. So, doon na lang siya sa kung sino yung pwede niyang makumpel. Sino po sila? Yung 22 senators. Ano po ang majority ng 22 senators? 12. Iyon po ang explanation. Naku, kasi ang ating mga kababayan po, dahil sa ito ay usaping legal, nagkakaroon ng mixture of yung understanding yung 13 at saka 12. So liwanagin po natin muli, yung 13, kailangan po yun para po sa pag-elect ng Senate President. Kasi sinasabi sa saligang batas of majority of all its members.
1: Okay.
0: So ngayon, for purposes of determining the quorum, majority of the members. Yun po yun. Kaya yung 12 is naging majority.
1: Okay. So 22 naging majority ang 12 also following the yung binabanggit nyo kanina na Avellino versus Cuenco doctrine, ano? So yung 12 dahil may quorum po pwedeng mag-conduct ng business ang Senado, sir. Ganun ba 'yon?
0: Opo, dahil yan po ang intention ng saligang batas. Kumbaga, yung the rule is that ang Senado was really established to perform its mandate. Ano po yung mandato niya? Magpasa ng batas, i-perform nila kung ano man yung kaakibat ng mga tungkulin nila ayon sa saligang batas.
1: Opo.
0: Ngayon, eh kung masyadong stricter yung interpretation niyan, eh baka ma-fail kung ano man yung ina-ambition ng framers ng ating constitution o kung ano yung intent ng constitution.
1: So, yun ang ibig sabihin kung bakit majority of the members present, majority of the members at saka majority of all members, magkaiba yun para, opo, para magampanan yung role ng Senado na magpasa ng kaukulang mga o tumalakay ng kaukulang mga batas at panukalang batas, sa attorney.
0: Tama po yun, sir. Ibig sabihin po, yung majority of members, ayon sa Avellino versus Cuenco, kung sino lang po yung pwede mong makumpel, kung sino yung pwede, through the coercive power, kasi may coercive power ang Senate eh,
1: opo,
0: through the Senate Sergeant at Arms, pwedeng utusan ng Senado na, Mr. Sergeant at Arms, hanapin mo si Senador ganito, kung ayon niya, dali mo rito para umaten sa session. Kasi unang-una inapplyan niya eh, nagpa-elect siya as senador, so dapat kampanan niya kanyang tungkulin. So yan po yung ibig sabihin ng coercive power. Ngayon, paano mo po ma-apply yung coercive power kung hindi mo nga pumahanap? Kung halimbawa nasa abroad tulad nung sa Avellino versus Cuenco, hindi mo, that is already outside of the coercive power of the Senate. So yun po ang ibig sabihin nito.
1: Ayun, okay. At yung binabanggit niyo na yung coercive power na yon ay pwedeng pilitin o obligahin mismo ng Senado ang mga miyembro niya na present o kaya yung walang kaukulang mga prohibisyon na umattend, dumalo sa mga sesyon, Attorney Panolong, sir.
0: Yeah, pwede pong gawin yon. Pwede pong gawin yon.
1: Okay. At yung binanggit niyo kanina, kung under detention halimbawa ang isa ay hindi po pwedeng hindi mag-a-apply sa kanya yung coercive power. Ganon.
0: Opo, kasi as a detained person or kan, may mga privileges

0: kang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
1: uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Shout out lang doon sa mga nag-message doon sa live stream natin, ha, sa ating Facebook page, si Merlin Rapis Laguna. Sabi niya, good morning po, watching from Singapore. Oy, thank you, ha, salamat sa panonood, Merlin Rapis Laguna. Si Ginaline Ilanan Pantaleon, sabi naman niya, good job sir. Oy, thank you, ha, Ginaline Ilanan Pantaleon. Salamat sa panonood. Kanina ho, nabanggit ng MMDA Metro Base ni Regent Motok na mayroong oil tanker na bumangga dyan po sa ilang mga concrete barriers sa Quezon Avenue. At sa latest naman mula sa ating kasamang si Marian Bastasa, hindi pa rin naaalis yung oil tanker na yan. Alamin natin ang detalye. Narito ang report ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mary, kumusta dyan?
7: Alan, mabigat na trafiko nga ang sumalubong mga motorista ditong pa-northbound sa EDSA ngayong umaga matapos na bumangga ang isang oil tanker sa ilang concrete barriers sa pagbaba nitong Quezon Avenue flyover kaninang madaling araw. Ayon sa MMDA, naganap itong insidente bandang 5:26 ng umaga sa EDSA northbound kung saan 11 ng mga concrete barriers at isang plastic barrier ang nahagip. Ang itong tanker ay may bitbit na mga gasolina na nagmula sa Batangas at patungo raw sa ng La Union. Sa kabila naman ng insidente, hindi tumagas ang lamang gasolina ng tanker at ligtas din naman itong driver at pahinantin to. Ayon sa driver, hindi daw niya napansin na pababa na pala dito sa bahaging ito kaya nahagip yung mga concrete barriers. Sa ngayon ay naialis na rin yung mga nasirang concrete barriers bagamat pahirapan pa, nakikita natin, no, yung pag-alis doon sa oil tanker. At dahil nga sa insidente, Alan, ay nasa 2 na ngayong hindi pinapadaanan sa mga sasakyan ng Quezon Avenue flyover at sa halip ay pinapadaan ng mga ito sa service road. Kaya naman ang trapiko ay kanina na nung papunta kami dito nasa may bandang EDSA Kamuning, mabigat na talaga yung daloy ng mga sasakyan at for sure medyo lagpas pa yung buntot ng trapiko niya. Kaya yung mga pupunta po rito, maganda siguro iwasan nyo na at talagang kung hindi maiiwasan talagang sa service road ang daan. At ngayon nananatili naman sa lugar itong mga tauhan na traffic enforcer na MDA.

0: 10 mga wildlife animals na binibenta sa halagang 3.5 million pesos. Uy, ang dami siguro nito ha. Anda sa gipo ng mga tauhan ng CIDG.
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
0: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
2: Nasa gitna ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang iba't ibang wildlife animals ay binibenta sa kabuuang 3.5 milyong piso. Ito'y matapos sila magkasana operasyon sa Barangay Kawit, Bayan ng Medellin sa lalawigan ng Cebu na nagresulta sa pagkakaresto ng isang babae. Nasa gitna sa naturang operasyon ang 6 na parrot sa na kinabibilangan ng Ecletus, Blue Nape at African Grey, gayon din ng 4 na African na Spurred Tortoise, isang Black Palm na Cockatoo at 2 ibong Macaw. At ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, manager ng isang resort ang inaresto dahil sa pag-aalaga ng wildlife

0: animals sa walang kaukulang permita mula sa Department of Environment and Natural Resources. Dahil dito naharap siya sa pagdabag sa Republic Act 9147 o mas kilala bilang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, J. Mark Dagala. Bye-bye time muna kami mga kaibigan sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Friday morning. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Arnel Villamor, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. 98.1 BT Radio.